0: usuka ni madoda Debola McKay ebona umsakazi wakhe izo lomzansi I really do ebona umsakazi wakho uhamba phambili izo lomzansi ake simbingelele uma wethu esekubingelela ma imsakazweni
1: ngiyabingelela izo lomzansi ekuseni sendlalani balaleli
0: Yaw ma, ngiyathemba baphila nabo, baphile saka. Abalaleli bezi lomzansi nathi njengala siphile saka. Sinathemba nawe ngapha ukhona uphilile ma.
1: Hayi, siphilile. Sicala ukukhathala umuntu segoli.
0: Umsebenzi.
1: Bekwengisho sathi nje siyabonga kakhulu.
0: Yeah, bushilo umphathi wakho cha, uke makudeni kuyasetshenzwa.
1: Yebo, siyabonga.
0: Yeah, mhlambe ma, ngiyazi wakwaba khona la, washo futhi ukuthi usay

Unjani bafu? Khuluma la noMabhodla bafu, umkhulu enceni uwajeyi womashu. Mabhodla mkhulu kunabanye bafu. Bafu, ngicela ungidlalele ingoma kaye-Liquid Deep. Liquid Deep ethi Still, Still. La ngoma bafu, ngicela ungivusa ngayo. UDumisile Mlambo, uwajeyi womashu. Ngivusisa sinodlala culo ngayo eWaterloo, ngivale ngomakazomzi wabhi umlazi bafuka le ngoma le. Ujabula bafu mase kuthiwa le ngoma uyayidlala bafu. Ngiyabonga.

0: Ale manje angisekho kamasho ubuthi ngisaba. Sina kamanciza kanti ine rank. Sinawe nje sikulalele la emotweni ubuthi ngisaba. Angisakwazi hayi bengisanenkinga yefoni ubuthi ngisaba. Kodwa hayi ngikhona amabizo ngikhona. Sengibuyile ngikulalele nginawe. Awudedele odume ngazo nje. Sibingelele nabalaleli ke bezulu eMzansi. Ngiyabonga ubuthi ngisaba.
1: Thank you bizo wami siyabonga kakhulu. Hey. Sifake wase revelation ngendlela yakhona. Amakhosi song. Amakhosi le.
2: Amandla. Enkolokani.

sithembekile thixo ebusuku simbona ngonje nawe ebusuku thixo simbona ngofana nawe ebusuku thixo.

0: ngibona
1: lungile bafowethu usuku olusha loluke inkosi elwenzile ngakho ke masithokoze ngalo sivuleke ngamahubo 122 from verse 1 to 4 ngikukhuthaza ukuba uphume uyohlanganyela nomndeni kaJesu siyodumisa ndawonye bafowethu ngoba isikhuni ke phela masi sodwa asivuthi kahle sike sidinge nezinye ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova izinyawo zethu sezime emasangweni akho Jerusalema Jerusalema wena owakhiwe njengomuzi ohlanganisiweyo ngokuqinileyo lapho imindeni ikhuphukela khona imindeni kaJehova ngokomthetho kaIsrayeli ukuba idumise igama likaJehova sawubona egameni likaJesu mfowethu wami.

ke lapho ngasekhaya ngicela ukwamukela futhi ke ngibonke kakhulu ukuthi ke kuyimsakazo yonke. Yebo ngalesi sikhathi ke ukhethe wena ukuba cha bandla ake ngilaleleke

Nelazike udaba abafoni masesivele nje sesingene la ku live siyalike abanye ke sengibonile ama gifts niwathumela la ku TikTok anibusisa uNkulunkulu ingakhohlwa abafowethu akawadli amandla omuntu iyabona inkosi awungenankinga ungabe ungithumela ke igama nesibongo nendawo kuyona bese uyasho ukuthi vuka moya wami noma uthi all things are possible okholwa uJesu. Izibe le ethu ngayo enkonzweni nale washing nami ngoba umzimba awungi angibodi ungangithwala amabandla azabe emathathu namhlanje wakhohlwa ukuphatha kahle lo mzimba ubheke ukuthi udlisani uphuzisani unike futhi nesikhathi esanele sokuphumula ngoba iwona kuphela onawo ukuze ubalwe nabantu abaphilayo. Ngizwila ngithi noma ngiphume kunini ngakho ke uphathe kahle lo mzimba uqaphele izinto ozenzayo ngawo ngoba iwona kuphela onawo awukho omunye uma nje ungakaphuma umphefumulo ongaphuma ungene kuwona uphinde uphile phakathi kwethu ngaphandle mase kuthiwe sesike sawungcwaba umzimba wakho suyohlangana ke nomzimba ngale nkosini. Ngakho-ke ngiyakucela ngobubele bukaNkulunkulu ngiyazi umphostoli Pawuli usithembisile ukuthi uma idilika lendlu ikhona eminye imzimba kodwa ke le ifuna kuqale kubolelo kuqala. Ngakho-ke uphathe kahle lo mzimba ubheke ukuthi uphumula ngesikhathi uthole isikhathi esanele yini nokuthi udlani nokuthi uphuzani ngoba iwona kuphela onawo ukuze thina nawe sikwazi ukubonana singabantu abaphilayo. Ngakho kuphathe kahle lo mzimba niyangizwa ngithi zobuya ke bafowethu bami nginifunde ngabo 20 pass okwamanje ngiyazi-ke ukuthi unokuphiwa uyena-ke siwesebenza naye siwesinikeza-ke izindaba njalo ngehora

le nombolo ukuthumela izicelo zabo via u WhatsApp noma i SMS u 0725788586. Ngixole nje kakhulu kunini lapha ku TikTok man bona ngazi uhlawumbe anginiphenduli kodwa ke nginika le nombolo u 0725788586 uthumela i SMS noma WhatsApp owamanje nje ungayifoneli kodwa ungangithumelela leso sicelo sakho ku 0725788586. Njoba ngihlale ngisho ke kunini la ku TikTok ningazi faka iinyembezi bafowethu. Ncono niphamise izandla. Ezinye izimpi esingena kuzona asingeneli kuphela ukuba sinqobe kuzona, ezinye sidlulisa umyalezo noma singanqobanga. Imyalezo namhlanje ke after indaba zaleli hora ningizwila ngithi ukuthi ngitheni. Ngithe ezinye izimpi akuzona ukuthi zonke uyayinqoba, ezinye kungenzeka ukugcina ungayinqobanga kodwa ushiye umyalezo.

Sare suwa ku Pastor Nqanda bafowethu mayenzeke intando ngale kwaloko malibongwe gcwabe esithi azaziwa khona awu lengubo bafowethu sinikiwe bafowethu ivele enkosini awu kodwa bafowethu isilomzansi awu awu simenyiwe bafowethu.

senhlizweni yami ukuthi emva kwalomnyalezo ube sewunayo iunderstanding yaloku obhekene nako ukuze ungatataseli ungahlulwa noma bekufanele ngabe uyanqoba.

kafushane ke masifunde nawe incwadi embili eyokuqala incwadi ejwayeleke kakhulu kakhulu. Ngakhohlwa ukuthi ngithe umyalezo namhlanje umaqondana nantoni na?

Ngenzela ke ukuthi mhlazane ushayeka noma izinto omunye kungenzeka kuba abone nangendlela ashayeka ngayo ngokwengane anayo nangokwezingane nangomshado besethi mhlambe ngenxa ukuthi ngake ngenza into ethile errong mhlawumbe uNkulunkulu ucasukile ngishawa uyo. Yabona mawuwezwe kahle mangiyazi la kuma ubo 103 enikwaziyo kakhulu ilo ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami akubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yakhe. Mhlambe nazi lokho kuphela ngizoniqhubekela ke nibone ukuthi inkosi yona inibuka kanjani noma ngabe bese wonile mntanami. Mhlambe kumanje ungilalele nje kuningi kuyaphithizela engqondweni uyathatha uyabeka na uyabona ukuthi hey mhlambe le yanto engayenza mhlambe le zayinyembezi zalo yamuntu ezimvangela ezimbangela yalokhu amacebo nje lawo kaSathane. If you read 103 Psalms ufunda uverse 8 uJehova unobubele unesihawu wephuza ukuthukuthela uvama umusa. Niyabaza abantu, abantu mabeke bazi ukona kwakho bayathukuthela abanye babe nolaka abanye bangafuni ukuba baze bakulalele abantu bebe bethi banoJesu kodwa abanye babo. Uchova unobubele unesiya wephuza ukuthukuthela. Nizwile leyo ndawana wephuza ukuthi kusho ukuthi ngeke sakuropha ke ngalento ethi ushawa uNkulunkulu. Uvama umusa kusho ukuthi kuhlale kuneke kukhephuza umusa kuNkulunkulu. Nawo ke lo musa singadlali ngawo bafowethu. Lapho inkosi kwenzele umusa yakuthethelela ungabuyi ubuyele lapho inkosi ekutakule khona. Kubonakala ukuthi ufundile ngeseqo sakho. Angiqhubekeke kancane mani ngenankinga. Uverse 9 uthi akathethi njalo njalo. Ngizothini kinini? Hey bayathetha abantu bayacasuka abantu hayi into esawuphinde sizwe kulokhu. Abanye bathi ngishiya phansi indaba kalo abantu ke lapho. Abanye bathi ayikho indaba kalo abanye baze bathi ngangivele ngishilo. Abantu labo kodwa

uNkulunkulu akathethi njalo njalo. Yebo Jesu. Bese lithi ke akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Mhlambe kumanje kungenzeka ukuthi kukhona umzana wakulimaza enkosini noma mhlawumbe kwakhona into ethile owayizwayo yakwenza empeleni wagcina umcasukele wathi yeyi waze wangalenza iqiniso ekukholweni. Umbuzo ke uthi indlela omphethe ngayo noma indlela ombuka ngayo lowo muntu mhlawumbe owenza leyo nto noma owezwa wena leyo nto indlela uJesu othi wena uyamkhonza kungabe indlela noJesu abengenza ngayo yini uma kuyiqinisa ukuthi ukhonza uJesu ngaphandle nje makuwukuthi uyayisontela nje kodwa makuwukuthi wahlangana ngempela noJesu indlela ophatha ngayo lowo muntu ngabe indlela noJesu abengamphatha ngayo yini bengenza ngendlela owenza ngayo akathethi njalo njalo akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Uyayiva ke ngoku? Eh, khona abantu asebeqeda unyaka bengakhulumisani. Bayakhonza abanye bayavatha abanye baphatha iBhayibheli abanye bakuleli lethu lensindiso. Kodwa ayibhekani. Abakhulumisani nasenkonzweni baze babalekisa izandla makufanele kuxhawulwane. Akathethi njalo njalo akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade uNkulunkulu loyo ngithanda ke le ndawana ethi ke akasiphathi niyangizwa ngithi akasiphathi njengokufanele izono zethu mhlawumbe ubuna lento ethi kufanele ngenze kanje kuyena ngoba vele naye wenza into enje kimi ukuthi ke wazinikele enkosini uJesu le engazinikela kuyena ulilahlile izwi uma usanenzondo kulowo muntu akasiphathi njengokufanele izono zethu akasivuzi njengokwamacala ethu ngoba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba umusa unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Bese ngithanda le ndawo ethi njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu uJehova. Hawu bafethu njengoyise hawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu uyakhumbula ukuthi siluthuli. Siyahlupha. Hayi kuthi kuhle ukuthi sihlupha. Kodwa uyakhumbula yena ukuthi siluthuli. Amazwi uyakhumbula ukuthi siludaka, sibuye siphunyuke esandleni sombumbi. Ngokuba yena uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Umileke kuleyo ke ngibuyela ke kumyalezo ke sengikubuyisile ke nawe obola ukudliwa into le ethi mhlawumbe ngoba ngake ngenza into ethile yingakho kunje mhlamba nguthola nje umsebenzi ngenxa ukuthi ngake ngenza le yanto ungakhohlwa uNkulunkulu oyokhipha igama lokugcina ngempilo yakho. Sibuyeleke kumyalezo ke bafowethu bami wanamhlanje othi akuzona zonke izimpi ozothi mawungena kuzo bese ulindela ukuba uzinqobe ngoba ezinye zizokufundisa ngaye uNkulunkulu ezinye zikusondeza kuyena kanti ezinye futhi izivivinyo noma izinhlupheko zizokufundisa ngabantu ohamba nabo ezinye zizoku navigator zikuyise kubantu bohambo lwakho hayi laba obucabanga ukuthi abantu bohambo lwakho wehe aningizwanga ngiyaniyeka ngiyaphuma kunina ngiyavala.

ngoba noma kungenjalo makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asiyukukhonza uNkulunkulu bakho ngeke sakhuleke sithombeni segolide osimisileyo okusalayo siyogcina singayenzanga leyo nto ngeke siguqe kuwe sikhululiwe noma sikhululwanga amandla siwabonile noma siwabonanga kodwa ngeke siguqe yebo ono mani ngeke siguqe ulahlekile umsebenzi anga uthola omunye kodwa ngeke siguqe

lapha engadini. Ngifuna ukukha imfino. Ngizoyimix. Ushukela, imbuya kanye nekheli. So kodwa ngizolongikulalele nje. Ngizohamba nayo iphone because iredo phela ila endlini. Isande enhle kona wonke umlaleli. Nawe ngomnjalo. Ngiyabonga. Babalabonge ngwane emolweni.

0: ntuba tuba so yaphezulu emzini omkhulu emangxanyeni kuze yonke leminye imizi kuze fike la emakhona acebe Musa njengamanje. Ngiyabonga kwakwethu
1: kusenondana ayeke ngifinde ngibuyelele futhi mina ngikhulise ukhulu yes nothuthu uma ubekade ubengekho uma ngesimanga samatorho wahamba-ke emhlabeni ukhulu akangishiyanga nobukhazikhazi akangishiyanga nobucwebe akangishiyanga nemali kepha wangishiya nokuthi ngimazi omunye umuntu ngihloniphe omdala ngiphinde ngihloniphe nomncane waphinde wangitshela ukuthi izandla lezi enginazo akuzona ezokuthi ngiyigoqe kumele ngiyisebenzise uma kuthiwa angisebenzi angingasho ukuthi angizoba nako ukuthi ngoba angisebenzi izandla lezi enginazo kumele ngiyisebenzise waphinde futhi wangitshela ukuthi ene lokhu angishiyela kona ngize ngikwazi ukuthi naseyinganeni zami nasekwisizukulwane sami ngikutshale kuzona ukuthi awukwazi ukuthi uhlale ngoba uthi awukukho la usebenza khona ngoba uthi uthi awunayo futhi imali ungakwazi ukuthi uphile ngezakho izandla. Wagcizelela futhi ukuthi ngimazi omunye umuntu wathi mangaba ngiyoba naleyo nhlanhla leyo ukuthi ngibe umuntu ophila kahle alright angokwazi ukuthi ngilule isandla kulabo bantu laba abasuke bedinga usizo uma kuthi kuya ngokuthi ngiyaphumela ngiba right empilweni kodwa wagcizelela futhi ukuthi izandla zami ngize ngingayiguqi ngiyisebenzise. Ngiyabonga.
2: Okay, siyabonga nathi. Ungacacanga kumina lapho ukuthi ngabe lezo zinto uyazenza na. Ngiyathatha ukuthi uyazenza. Uzozidlulisela yini phambili na? Ukuzenza kukodwa kukudlulisela phambili. Kodwa kwesinye isikhathi izinto ozenzayo kuyaphoqa inganeni ukuthi uzisho. Uzisho. Ngoba uma ungayishonga ugcina ngokuzenza kuphela kungenzeka bangayiboni. Uyabazi laba ngithi. Yabazi banjani?
3: Mina ngokwami engakushiya nengakushiyelwa abazali bami ukuziphatha, bangifundisa ukuziphatha kahle komuntu, ukuthi umuntu uziphatha kahle kanjani, ngokusihlonipha, ngokusigcina, angabi uvanzi, angezenzi izinto ezenziwa abantu ezimbi. Bangifundisa umthetho wenkolo, umthetho wesintu, indlela yokuziphatha umuntu nje noma ngabe wesilisa noma wesifazane uziphatha kanjani emhlabeni ukuze aphile kahle akwazi ukuthi impilo yakhe iqhubeke. Fundisa-ke esikole, ngafika la ngigcine khona ngasela amandla ukuthi ngiqhubeke. Ilokho nje nami ngishiye ebantwaneni bami bafundisa lokho. Ngiyabonga.
2: Alright, sibonga nathi ke. Mongazi sibuza ukuthi yini le eyashiywa abazali bakho kuwe eyifa noma ilegacy, yini le ozoyidlulisela nawe phambili?
4: Hey Mpolo.
2: Yebo.
4: Uyaphila nondaba?
2: Ngiyaphila njani.
4: Hayi mfowethu, kulesi hloko sakho sihle kakhulu. Nami nginalo ifa engalishiyela ubaba okungeyona imali njengoba usuchazile nje nabazali bami umama usaphila-ke, but into engayishiyelwa ubaba ukuthi uma usebenza usubuyela ekhaya noma ugoduka noma whatever indlela ongakubeka ngayo uma usuke uye ekhaya usuke edolobheni la usenza khona, fika noma ngakuthiwa imali awunayo kanjani kodwa fika ukhona into oyiphethe ozothi uma ungena ekhaya kujabule ingane encane ongaba ngafuna uphathe noma uswithi noma inyama ozofika ukuthi uma usukhona kube khona inyama eyosiwayo okukhomba ukuthi ufikile ukhona. Wathi leyo nto iyenzela ukuthi kujabule ngisho ithonga lakho ekhaya. Leyo nto wangifundisa-ke Mpolo, wangifundisa kakhulu baba. Leyo nto angikaze ngiyeke kuze kube manje, noma sengimdala angikaze ngize ngiyeke. Bese kuzoba ukuhamba.

0: sure ukuthi uyapi uvela unyamalale nje leyo nto ngayifunda ngimncane namanje empolo akuvumi na ngeke ufike ekhaya ufike ukubuzo kuthiwe uphi ukhona ne kuvele kuthiwa akekho uye endaweni ethile hayi ukuthi awumbheke ube khona hayi bo engathi akase angaza nali lelo guguka impela nami engasala nalo engidluliselayo ke nami thi indaba nje yomuntu ovela nyamalale kungazi ukuthi iphi hayi ayifuneki leyo nto mpolo nami ke lelo guguke lelo ke engalifundiswa ubaba elinye ama noma kukuningi kodwa nje bengibala lokho kuthu nje lokho nje mpolo
1: siyabonga kakhulu. Sawubona kulo ukuthenike ube ingxenye yohlelo. Ucela uthathe enye voice note.
2: Hayi kubingelela lo ndaba phela ngenkosi kwamakhosi. Lo ndaba azingasithanda isihloko sakho sanamhlanje. Mina lo ndaba isifiso sami bekuwukuthi njengoba obaba abazizalayo nogogo bahambana nolwazi bengalishicilelile phansi. Yabona nje ukhulu wami makama wayekade echathe ingane. Ngiyafisa ukwazi ukuthi engabe yini le ayeyithaka ukuze akwazi ukuchathe ingane. So ezinganeni zala ekhaya mina into esengiqalile ukuyenza kuzona ngiyithengele amalontuzana ama exercises nje amasha okubhala ngezinto zala ekhaya ezizenzana ngendlela esiphila ngayo. Ulwazi nje oluningi nje nondaba engifuna balibhale phansi ukuthi mabe mangihamba noma nabo behamba bashiye belibhalile nesizukulwane siwafunde lamabhuku ala ekhaya. Ngiyabonga lo ndaba.
1: Okay, all right, uthumye ife ngalishiyelwa ubaba wami elokufunda ukuzithanda uzinakekele usibisi eClermont. All right, into esalayo kancane ile yokuthi uzodlulisela yini phambili noma uyadlulisela yini phambili le lifa leli wena owanikwa lona noma washiyelwa lona. Ngiyasala lokho, ngiyasala lokho, ngikutholi mhlawumbe bayakhohla abanye mhlawumbe ehake ngisigxile kuloko ukuthi uzodlulisela yini phambili uma ukuthi uzohluleka yini uhlulwa yini yini noma uma uthi cha ubona ngathi kuyaphela la. Yeah, asikusho lokho. Wena wakuthola lokho kwaba yifa kuzodlulela yini phambili. Uma lingeke indaba. Yini loyibonayo njengamanje ngathi izoba inkinga ukuthi idlulele phambili. Njengoba ngeke ngasho ukuthi enhlonipheni engikhulume ngayo ngithe mina ngayithola. Nayi inhlonipho ngizothi kuyiphatha okunesisekelo senhlonipho. Ukukhona engibonayo kwayimina ukuthi ay la akusafani nabo ngqo kodwa isekelo kusayiyona inhlonipho kodwa angisenzi njengabo ngizothini 100% kodwa isekelo kusayiyona inhlonipho. Enye inhlonipho engayifunda ile yokulalela. Abantu baye bacabanga ukuthi ukulalela ngoba ufuna ukuzwa. Ukulalela ngaphandle ukuthi ufuna ukuzwa noma kumele uzwe, ukulalela futhi kuyinhlonipho kulowo muntu osike khuluma. Angathi uyaye uzwe uma umuntu edelela kuthiwa akezwa, ayizwa lengane noma akezwa lo muntu. Uma nixabana nomuntu uyaye uthini? Asizwani, akafuni ukukulalela. So uma umuntu uma ufuna ukumhlonipha noma ufuna ukukhombisa inhlonipho, umnika indlebe, umnika leso sikhathi sokuthi umlalele. Loku kucaca kakhulu kulesimo salabantu abaye bathi bayathandana noma banobudlelwane. Uma ungasalalelwa sekufanele umemeze ukuze loyo muntu akuzwe. Ngicela wazi ukuthi ke linciphile uthando, linciphile uthando mekunjalo. Nasendlini mawukuthi emndenini sekufanele nize nimemezane ukuze omuyezwe noma zwakale nakhona konakele futhi konakele. So ifa elinye libalekile ngaphansi kwesekelo sokuhlonipha ukulalela. Yebo, uyinisikhathi ulalele kahle umuzwe kahle. Baye bathi ke ulaleli ngendlebe kuphela, awulaleli ngengqondo kuphela, awulaleli ngomzimba kuphela kodwa ulalela nangenhliziyo. Ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi

0: Ngiyabonga
1: ngiyavuma
0: kodwa ubuma uhambele izinto ukuthi kuthiwa hayi ngizaleni bese kuthi khulunywa kanje
1: yebo ehe futhi bahle
0: yingakho sinendawo ebizwa ngomlazi ngomlazi isikhwebe sokuthiwa umlazi umlaza umlaza ya amabhunu ade akhala abalomishi lawo athi umlazi yabo
1: yazi le ngiyibalekelayo la ukuthi sigcine sesikhuluma ngokuqondisa amagama ngokuqondisa amagama ngoba leso sihloko isihloko esiyimele kodwa mesikhuluma ngefa kufanele siqoqe siqoqe sikhulume ngolimi ngoba manje mese sizoqala-ke sithi-ke kwakungafanele kube umlazi kwafanele kube umlaza kwakungafanele kube kwamashu kwafanele kube kamashal Sesikhuluma ngesihloko manje. Ulimi lulonke meseliqoqa luba yifa. Ulimi lulonke meseliqoqa luba yifa. Okay? So manje mse singena emagameni ngalinye ngalinye. Sesikwesinye isihloko namhlanje sila sikhuluma ngefa. Okay, kwara past 10 kwelamoshi uthini omunye Paulayo 0604807164. Enye izinto engikhulume ngayo ukuyiphatha okunesisekelo senhlonipho bese kuba angidlule kule ubuhlakani hayi ukuhlakanipha ubuhlakani ubuhlakani ilokhu kuthiwa i-wisdom ngesiNgisi ukuhlakanipha isiphiwo sakho njengomuntu nje ukuthi we asibantu bani uyaziwa uhlakaniphile uphuma number 1 esikoleni etc okay kodwa ubuhlakani yilento esiyificayo seyikhona mesizala zala sebukhona ubuhlakani umehluko nje ukuthi ubuhlakani fanele budlulisele sinikwe bona budluliselwe phambili sibuthola ey'ntweni ke ezinjengezindaba esixoxelwa zona sithole ezintweni ezinjengani ezinjenganga njengolimi izaga izisho indaba indlela zokukhuluma ubuhlakani buqhamuka lapho kakhulu oh nezibhalwe phansi izinto ezibhalwe phansi la ufunde phansi buphinde kube khona ubuhlakani obuwenza okungesikona ungesikona amagama ngoba obuningi ubuhlakani sibona ngamagama obuwenza ukuthi khona indlela okwenziwa ngayo oyibukelayo ubese uyabona ukuthi oh lesimo lesi ubhekana naso kanjena kube ubuhlakani lobo eyi alikho ifa elisishaye njengaleli lobuhlakani bethu ubuhlakani bethu obuqondene nathi nesikompilo lethu nalolu hlobo labantu esiyibona ngingayami ngaleli ifa leli kukhona la lilahleke khona even nakubaholi ila lilahleke khona kakhulu la uthi mawubuka ubuka indlela abantu abenza ngayo izinto

0: ile kuwena. Njalo masikhuluma ngento eyifa eyilegacy eyifa eyigugu eheritage engeyona imali siyakhohlwa isikhathi. Siyayikhohlwa loo nto. Ya bengithi angigcizelele lo ngaphamba kuze kuhambe isikhathi kuze kuhambeni isikhathi ngigcineni ngingakushongo. Okay, ngicela ukuthatha enye i-voice note engiyibonayo.
1: Sawubona Nondaba, ukhuluma noLucky la e-Richmond Farm kwaMasho owadumisa Bongo. Hey, mina Nondaba mnemakhaya ngikhuliswa ngokuthi mina Nondaba umuntu omdala uyahlonishwa, umuntu omdala umnikeza ngesandla zombili hayi ngesisodwa. Manje la eThekwini umuntu unikezwa ngesandla esisodwa, esinye siyaboshwa yilesi esinye isandla. Ababhemayo anikeze igwayi ngomunye abonga athi ngiyabonga. Angazi ukuthi kuchaza ukuthini lokho. Lokho Nondaba angazi ngempela Nondaba, uDankle Nondaba ngiyabonga.
2: Hey Nondaba Mapholoba, uma wami obengizala obeyibiza ngomadakeni ishaya inkinzela, yabo ubekhuluma ngomehluko phakathi kwempakamo ne-self-worth. Angazi ukuthi iliphi igama engalisebenzisa lesizulu i-self-worth ukuthi like ukuthi uzazi ukuthi ukuthi kangakanani wena ngempilo yakho. So le nto ingisize kakhulu mina uma sengiqhubeka naye ukuthi uma ungena la ufika khona, even noma mhlawumbe uthola ama-opportunities, ukwazi nanokuthi uyibone ukuthi leyo opportunity ukuthi ikufanele noma ifa. Sometimes bengize ngize ngiyeke izinto efanele ukuthi ngama-opportunities engiwathelayo ngoba ngithi kimi naye akekho worth my time, yabo. Ngokuthi bayinikeze leyo lifa lelo ukuthi uma ngabe umuntu ufanele uzazi ukuthi uwetha isikhathi esingakanani nento onikezwa yona ukuthi yalento uzana ukwazi ukuhlukanisa ukuthi into ekufanele noma ngengakufanele. Mina ngisebenzela kakhulu lento. Sometimes abanye abantu bavuma nezinto ezibhedayo badlala abantu through leyo nto leyo. Angisho ukuthi fanele uphakame ube umuntu ophakeme unqabe yonke into, but kunezinto fanele ukuthi uyibone noma umuntu seyidlala ngawo usho ukuthi ngiyabonga Nondaba.
0: Ya ngiyabonga kakhulu. Mengayichaza ngamanye amazwi into eyisho ngendlela engiyiqonda ngayo mina ithi babesifundisa ukuthi size siyithobe kodwa singalali phansi abantu baze bahambe phezu kwethu. Ngoba uma usulele phansi abantu bazohamba phezu kwakho. Ukuyithoba kuchaza ukuyilinganisa nabanye abantu. Akuchazi ukuthi lala phansi abantu bese behamba kuwena. Ngoba uma mina ngizohlangana nawe mhlawumbe contest oyixoxa, uyithobe nami ngizoyithoba. Kodwa uma ulala phansi, mina ngeke ngilale phansi. Sorry. sorry. Ngeke mina ngilale phansi. Uma uguqa ngizoguqa, kodwa ngeke ngilale phansi. Ngoba uma sengilele phansi, bazohamba phezu kwami abantu. So, ngilingana nawe mina. Yes, ngimuti impela, nginabantu abaningi kakhulu. Kodwa ngifuna ukulingana nawe. Ngathi ukuyithoba kune-limit. Ngoba uma ungenayo i-limit uzolala phansi bazohamba phezu kwakho.
3: Sawubona Bamphola.
0: Ngiyabingelela nami.
3: Ukhuluma noPhumlani Mthembu odlala emgababa ngakamncwabe esigodini. Mina engakhuliswa kona ngifundiswa ubaba benokhulu bathi umuntu omdala uma ephethe kabi uyambingelela, uyagijima uye kuyena umbingelele kahle ngenhlonipho bese uyazisho ukuthi uba igama lakho uhlala kephi nendawo usuya.
0: Alright, azikwenzekeni ke lapho ke izomzansi 98 FM isikombilo sekusele imizuzu emibili nje ke ngithathe leyo ofunayo sibone ukuthi ke sithini. Sawubona.
4: Eh, sibona
0: njalo. Yebo.
4: Ngiyakho ngoku.
0: Ngiyaphila ngezwa ku.
4: Ukhona wempofu ukhuluma nanjalo ekhulumayo.
0: Yeah.
4: Eh, Nondaba belifa okhuluma ngalo olifanele lishiwe le izindane kulelone lemali. ipha lempilo yokuziphatha labo wayishiyele usapho wakho. Loo ndaba leyo nto kayisekho lula. Kuthi akekho umuntu ozomthola ozoqonda ngo nozoshiye mhlawumbe nje izolo. Kade ngithe ney'ngane zihambe ngikhuluma ukuthi nazo ngoba kumanje nje khona umuntu ohleli yedwa ingane liyahamba ngolesihlanu ayikho. Mhlawumbe futhi nekhona endlini. Ihleli ngale kamele nakakazi ayibone kuyakwile khathi nje. Akazi ayibone uza ngokugungqugungqa ukuthi khona. Uyasaba ukuyothi mntanami. Ngaze ngaya ekhishini ngaqeda yona uhleli ekamereni wenzani. Uyabona zonke bento okhuluma ngayo. Ngakhuluma nje konke sokuqeda. Uyabona nje wasathi ukukhulunywa amaqiniso ekhaya umzali nje asabe ukukhuluma iqiniso lilodwa ekhaya. Ngempela leli sokhuluma ngalo lenzima akabakekho umuntu ohlala phansi nengane ayitshele ngoba njengoba ngisho ma ungasubuze nje izolo noma inamhlanje ubuhleli nengane yakho ihleli kuyona ihleli yona ngeke uthole ngisho yedwa mntakazondo yokutshele. Umbuze nje uthi izolo benikhuluma ngakho noma namhlanje yini kade niyikhuluma utheni itheni yona ngeke uthole ngisho yedwa ozokutshela ukuthi kade sithi yabo. Inzima kabi, inzima kabi ezondi lento eyikhulumayo ukuthi khona iy'ngane ezoshiyelisa. Abazali thina abazali nami ngiyayisaka lapho. Ngeke sikwazi ukushiyela iy'ngane zethu ifa esashiyele obaba ngoba iy'ngane zethu siyazisaba zona. Iy'ngane zethu zithi zonile. Kufanele ukuthi singabe sikhuluma iqiniso siyale iy'ngane ukuthi le nto yenza ubhekephi nayo. Sijike zimbambathe sishayise ngathi ingane yenze kade kuhle ngoba kufanele uhlale uzwana nengane ekhaya. Akho nganeko ongayinika ifa ngoba noma ungathi uyayinika lelo lifa osuqhamu kusonkulumo. Amathuba okuthi ngakubusa le nto uyisetup noma ungayilaleli makhulu futhi ugcine uhlulekile ugcine uhleke ubala ngoba ufuna ukuthi kuzwane. Kuphendukile mntakazondo iy'ngane izona ezabazali abazali bona abayizingane. Njengoba ungaziyiqala le nkulumo yakho ushenje abanomzali. Miningi ngempela imizi enginabanomzali. Kothi nje uma uhleli khona ngingapheli ngithi awubona ukuthi kulo muzi ngeke ngihlale nje kuphele ngithi mina. Yajika ngiphinde emuva la ngoba kuyabonakahle ubaba akade kamazenzeke imizi eminingi. Kuhleke ebantwini njengoba kunjalo-ke abantu benenkululeko. So-ke kwalelo lifo okhuluma ngalo abalidingi abasiboni izizathu salo ake ngivale ngami. Mina ubaba mina wangithela ngotshwala nangokubuya ebusuku. Mina zonde utshwala ngibuphuzi namanje angibuphuzi futhi kodwa ngiyabugaya ekhaya ngiyabuthenga futhi ngoba wathi mfana wami utshwala ngiyabuphuza mina. Kodwa ngiyabazi ukuthi abaphi nawe ke ngiyacela ukuthi ungakulinde uwele esilingweni engawela kusona. Kuleyasebusuku wathi ungajwayeli mfana wami ukuhlayela uhlele ngaphandle kwekhaya ngoba ngelina ngakuyotholakala kuthi umuntu. Ngiyosaba ngiyohluleka ngokukhulumela ngoba nawe ushayelwa uthena ungekho la ekhaya. Kanti mhlawumbe loo nto awuyenzanga ukuthi namanje mina zonde uyasuka ngoJanuwari mina ngizobuzisema ngingajwayelanga usizi ngaphandle kwenu. So-ke ayikho umuntu ongangipenda ngayo ngihluleka ukukhuluma ngoba ngesikhathi esithile ngisuke ngazi ukuthi ngisuke ngiyimaphi. Ngesikhathi esithile ngisuke ngazi ngiyimaphi. Yonke into engiyenzayo ngiyayazi. Ake ngivale lapha ake ngiyime ukuthi uyabona.
0: Alright, siyabonga kakhulu. Nesikhathi sishoko nawe ukuthi-ke seku 28 minutes to 11 bo kakhulu bonke abashayelile sihloko esimayelana nefa gugu heritage legacy esizoyishiya esayithola nesizoyishiya engeyona imali awubuyicabanga le ngoba besangaqhubeka nayo kodwa ngenxa yey'khathi-ke esinazo esisebenza ngaphansi kwazo siyathemba ukuthi kukhona esikushiyile ozoqala kube ikona okucabangayo mayelana naso lesihloko. Okay. Cela ukukhumbuza ukuthi kushiye bathi khona kwe-moisturizer leqondene nesikhumba neyinwele. Enza ukuthi isikhumba sakho semvelo neyinwele zakho zemvelo zibe zinhle, zibe nempilo. Uma ungazi ukuthi kushiye bathi yini, cela nje ke ubulalele la masinyane nje sikuchazela ngokuphuthuma.
5: Uyafuna ukuba nesikhumba esithambile, esikhazimulayo esinempilo yemvelo. Nansi impendulo yakho. I-shea butter yemvelo e-100% pure. Le shea butter yenziwe ngezandla ayinawo amakhemikhali. Ilungele wonke umuntu, abesilisa, abesifazane, izingane, abadala. Ngisho nabanesikhumba esibucayi. Iyakunciphisa ukoma kwesikhumba, ilungisa amabala iphinde ivikelele ekushisweni yilanga. Ungayisebenzisa emzimbeni wonke ebusweni nasezinweleni. Thola ubuhle bemvelo namuhla, khetha ishiye bhatha ececekile ephilayo ephuma emthonjeni wemvelo. Shiye bhatha company, ubuhle bakho amandla emvelo.
0: Kanti bafuna ukuyicosha ungayithola isiphingo othenga impilo ekhona ePine Town kwahlaba ihlangane eThekwini khona la kwamageba umageba loyo la ekhaya iphinde ibe khona laphaya eworkshop ke Tendini nje ngaphandle kunentende ibhalo ethi Malusi Collections ikhona kwamkhuculule seNgrowhouse 10th floor ikhona futhi ke eVerelem kwamkhuculule Bridge City Pharmacy Mdene Pharmacy 0762932989 number 0762932989 izona zonke ke lezo indaba ke zishiye bhatha okay saqhubeka nohlelo Asithathe ingoma. Yeah.

Gama lakho Paris Dlamini ingoma ethi isiwele wena. Ah, sibalukhu. Pamwela kuzwe, ebintswaweli uthena. Hamba nomalu. Ngisho ukuthi kujazz njengamanje lezi ingoma zombili. Uma ukuthi uDJ ayijazz. Ngeke ugeje ngazo, niyeza imbuzi. Ngeke ugeje kubathandi bomculi. Ha umculo ngeke. Quarter to 11 kule mwashinge manje. Okay, khona ngicela ukuyenza la. Khona ngicela ukuyenza. Okay? Lalele kahle ngoba uzocela ungisize kuyona. Le nto engifuna ukuyenza. Izolo enanda bekunemicimbi emibili. Eke yasusa ukukhuluma nokushisa. Ngicela wenze nje. Ngicela ube intatheli. Iba intatheli ungachemi, ungachemi. Ungakhulumeli ubani, khulumeli ubani. Ungitshela ukuthi isimo besinjani. Ikakhulukazi kubantu abasenanda ade bekhona lapha. Noma kade uhambele hodwa umcimbi nombuphakathi nendawo nombudlula noma bekunjani. Lesa simo lesa ngike ngacabanga kudala ukuthi ngendlela esake sabulalana ngayo salwa ngayo la KZN ngabe namhlanje siqoqinqwaba yeidumbu ningaba imizi eshile kwenakala izinto eziningi. Ngicela njengentatheli iba intatheli njengamanje ube neutral intatheli usho nje ukuthi izolo phakathi kwemicimbi emibili we EFF manifesto launch eprovinsi kade kukhona umholi wayo uMalema ngapha bekuthiwa yini Maskandi heritage function ngeke kwakhuphuka imoya kwakhuphuka ukushisa nje kube kubanda kulezi insuku cela ube intatheli ngichazele ukuthi kwenzekini kade bekhona especially abantu basenanda ngiyazi ke sibaninga abantu basenanda la 0638208448 WhatsApp wami 0638208448 noma 0604807164 iba intatheli. Okay, ngilinde wena ukuthi ungichazele kuhambe kanjani uboneni uma ukuthi kade ukhona noma okay mongayanga ayikho vento ezongichazela ayikho uma ungadlulanga ngakhona ayike into ezongichazela ngoba ufana nami futhi uma kuwukuthi ya lo kade ekhona nokade izinto zenzeka eduze kwakhe cela ube intatheli mesibuye kule ngoma ka Richard Bona Montula Moto

0: All right. Izidum Zanzig 98FM, Michelle Sigumbila. Usukanye madoda. Okay. Mhlambe ke le nto engiyicelile iyo le engiyitholayo la kulo WhatsApp.
1: Sawubona, sawubona, sawubona, sawubona msakazi wami engimthandayo nengimkhonzile. Ngiyaphila mina. Usho wathi lo uvuma e-Adam's Mission. Yes, hayi. Mina msakazi wami ngeyona intatheli. Bengikhona cha. Bekade kufike uNdlunkulu weSilo, weSilo samabandla. So besibungaza usuku lamasiko, Heritage Day. Kumnandi, ngivunulile, kuhle, mina ngihamba nezinsizwa ke nezinduna namakhosi, bekumnandi ngendlela xa uwenza. So siyangimangaza ke inkosikazi yeSilo. Yacela nje izinsizwa ezo-6 ufuna ukuyimbathisa, wasipha ingubo ezinhle kanjani. So ngabuya nengubo ke nami ke ngokupikwa ngendlela yami nakuthandwa yinduna. Wacela nje insizwa ezo-6 waphela besibaningi, mhlawumbe sila ko-30 iy'nsizwa nje beyivunulile bese amahawu. So nje ungishaya ke ngubo blanket ufudumala kanjani manje, kumanje nje mase ngilala nje bakubande nje la eThekwini. Hawu ke ngizompatha wona yilokho nje kuphela. UNdlunkulu angibusise ngakho. Ngijabulani yeyi uvuma Mthembu Adam's Mission. Ngiyabonga.
0: Ngiyasabonga Mvelase. Lalela-ke Mvelase, lalela, lalela kahle ukuthi ngithini kwena. Uyigathe leyo ngubo. Uyiga ngoba ngingadluli nje lapho mina. Kanti sungitshelile. Ngitshela indaba ezinhle ukuthi wena uyigathe. Khona intathelo esiyitholayo nokade ekhona izolo lapha enandi ukuthi kuhambe kanjani, kube njani. Ungakhohlwa ukuthi-ke uma sebekhuluma abaholi be-IFP sobafaka emoyeni-ke kulowa mcimbi wabo-ke kwethula i-manifesto e-Princess Magogo Stadium la. La sinqawinqawini la emva kwami nje la sinqawinqawini la iduze mawu la kamentshisi kamashu ngafika ngeenyawo mawuyimisele uzohamba nje uyimisele hayi lento

0: saba yiyona njengamanje. Eh, mngithe ngicela okade khona lapha. Nobonile ukuthi ngo hey, niyaxoxela ingane ukuthi ukuba kudala. Ngabe manje kushimizi kunjani ngalento eyenzeka izolo. Khona ufuna ukuba intatheli omunye noma mhlawumbe uthole into naye. Yangezwe lo. Liskas. Ngiyazi ithi wathi abantu abayidayise la. Mhlawumbe zathi egcineni, hey indabeni zezilomzansi. Usibanibani okwasibanibani bese sithi, hayi simfuneni sesimthole leya siyamdinga.
1: Yabo.
0: So hayi lutho ikhona likho. Shuthi leli khona leli lakho liskas. Lokuba intatheni. Abantu abakhethiweyo ababa yintatheni. Ngiyabona, ngiyasola. Ngoba ngisalindile namanje.
1: Akekho okunikele into oyifunayo.
0: Ngibone more from ama-analyst than
1: oh, yeah.
0: Intatheli. Umntatheli elinye ikhona lokureporter.
1: Awukutshela kahle ukuthi kwenzakalani.
0: Kwenzekini, yes, yeah, no some analyst. So yeah, ngiyalihlonipha kusukela namhlanje leli khono lakho. Lokuba intatheli. Ngiyalihlonipha, alikho lulo, ngiyabona. Manje ave kulula ukuthi abantu bayigxeke intatheli. Ave kulula. Kodwa ke mathi, okay, akubiyona.
1: Kanye nje.
0: Yeah, sikhona.
1: Kanye nje. Uba uthi isibindi unaso yini?
0: So kuxoxa istori
1: phela manje. Sokuxoxa istori. Sokuxhumana nabo abantu.
0: Enye into bengifuna ukuyisho kuwe yilethi. Kule simo sokubulawa kwabantu besifazane okukhulunywa ngawo kulezi insuku. Ngiyagcizelela ukuthi okukhulunywa ngawo kulezi insuku ngoba ehlezi bebulawa kwabantu besifazane.
1: Oh yeah.
0: Kodwa khona iy'khathi la sikhuluma khona ngakho.
1: La kungathi kwande kakhulu.
0: Yes. Now, ngifuna ukuthi kuwena njengomuntu wesifazane, amanye amadoda afana nami, uma niwabuza ukuthi uma niwasola, nisuke nidlala ngesikhathi seni ngoba siyafana, asazi nathi. Siyasaba futhi.
1: Hawu.
0: Yeah, siyasaba njengani. Asazi nathi, sifana nani, sifana nani.
1: Kanjani manje?
0: Yeah, thank you. Ukuthi phela amanye ngekasho, kodwa mina ngiyasho. Akhona amazwi ngivumela, siyafana nani.
1: Nani niyasaba.
0: Nathi siyasaba, nathi asazi.
1: Nisaba nike nini?
0: Saba abanye abantu besilisa nathi.
1: Hawu.
0: Yeah, nathi siyasaba, nathi asazi. Khona indlela esingayihambi nathi. Khona into esingasazenzi nathi. Exactly njengani. Asihambi ezinye iy'ndawo, asihambi ngey'khathi ey'thile, nathi hamba siqalaza.
1: Angisazi-ke kanjani mina ngibona wena umuntu wesilisa ngizohambisana nawe, ngiba nokuthi hhayi. Kanti nawe futhi uyasaba.
0: Yazi kangangokuba noma loku abanye abantu abafuna ukuzwa especially besifazane. Kangangokuba do you know ukuthi umuntu wesifazane kwesinye isimo uyakwazi yena ukuba ngcono kunawe. Uyakwazi kwesinye well akukho 100% into engiyishoyo, please abantu bangizwe kahle. But nje le nto yokuthi hayi abantu besilisa lenibheke thina, ayikho lento eyibona ibhekela kuthina ngoba leke ngikushiye.
1: Ayo angehlula
0: ekushoyo nangumaligaju boshiya wena. Ushiya wena uhayiza ngemuva.
1: Kanti uthi uyangishiya ngaleso sikhathi nami ngampela.
0: Hayi-ke sengiyokhetha ukhethi.
1: So kunye futhi uthi uyangishiya ti mina ngimsaba yena umagaju lo.
0: You see?
1: Yebo.
0: You see? Hayi ngiyabuka nje ukuthi hey manje obani bani thina? Hayi bo.
1: Ningayenzi. Ningayenzi. Nisilahlekisela ngethemba phela-ke.
0: I'm sorry, kade lahamba ithemba. Dala lahleka. Ayikho le nto esiyiyona. Siyasaba nathi. Asina-solution, asina-solution nathi. Asazi. Nathi saba abanye abantu besilisa siyabasaba nathi.
1: Hayi, wangikhumbuza omunye engathi ngihamba naye. Wabuza mina ukuthi uyabona yini lapha ukuthi kwenzakalani. Ngithi mina ngiyabuka nami lapha nikubhemile. Ubuza mina ukuthi senze njani. Kanjani ndoda? Ibathe fly wena. Ay, yabona manje masusuka nje. Ay.
0: Ya yambuwe nje mina nthi hayi manje nondaba. Eh,
1: uthembe wena. Yabona nje wasebabili la ekhaya. Ngithembe wena ke mina.
0: Ha, into engizokushiya yona.

bakuzuze ngamalivu nganga traveling allowance ukufaka abangani babo ukwenza ini ukuphazamisa inhlelo and uzowachaza ukuthi ama policies e South Africa sinaw imithetho sinayo kodwa abantu nje abafuni ukuyilandela abafuni yazi abafuni yazi uzubonza sinenkinga futhi asinayi ya ngihlezi ngikuphinda lokho ngisakuphinda namanje ngoba ngicabanga ukuthi inda inkulumo ka professor ifakazela into engikholelwa kuyona ukuthi asinayi inkinga yomthetho asinayi inkinga yesikompilo sinenkinga yomuntu asinayi inkinga yama policies sinenkinga yomuntu umuntu lo inkinga lo noma ingayinhla kanjani ipolicy uyibeke lapha phansi sinenkinga yeqiniso sinenkinga yehonesty sinenkinga yokwethembeka noma ungabeka bani laphana nje ngoba sisinale nkinga lena nje kungcolile kungcolile uthini babhekcele sizinunu sinale nkinga ke nje enkulu kakhulu la ungazi ukuthi uzothemba bani ngoba ke kuthiwa akhe ungcono votelana abanye hayi kungene labo nabo benze into efanayo so mekuza ngapha kule message ethi punish all the killers imthetho yokupanisha abantu ababulala ikhona futhi akhona amaphoyisa ayimisele ukuthi asebenze ngempela kodwa isimo hayi konakele mina ngenxeke ukuthi uzoqalaphi uthi uyalungisa ngingazi uzoqalaphi uthi hayi ke siya clean ake manje ke ngoba nje konakele hawu konakele alright 14 minutes to 12 uzilumzansi ku-98FM uhlelo isikompilo ya ngiphakanyiswa nje ilezi zinto ezenzekayo emhlabeni esiphila kuwona izinto ezikhulunywayo kanjalo ke nale ngoma bengiyidlala la ka-Colbert ngoma endala le endala ngempela uzibona ukuthi kade saba nayo le nkinga le esinayo njengamanje kusho ukuthi le nkinga indala nayo ya okay kodwa ke yazini sizolwa ngeke sivumele sehlulwe ile nto hayi ngeke so long as saphefumula sakhona la sizolwa sizokwenza shonje ukuthi asithuli mathi sizolwa angisho ukuthi sizoshaya umuntu kodwa sizokwenza sho ukuthi asithuli isimo sigcina sisilungisile yep makuthi sisebenzisa wona umculo sowusebenzisa makuthi sisebenzisa ini sizoyisebenzisa ithuba lokukhuluma emsakazweni ngaphela ithuba leli enginalo la lokuthi ngikhulume noma yini bengayikhulumela noma ingane into kade ngiyenza izolo engikidazile kodwa ngikwazi uma kuwukuthi kunje kulomhlaba engiphila kuwona angikwazi nje ukuthi ngingagxila kakhulu kulezo zinto angisho ukuthi ngeke ngize ngiyithinte ngelinye ilanga kodwa ke lezi engikhuluma ngazo zibaluleke kakhulu ukwedlula ezinye kungenzeka ukuba ziyasikitaza ukuthi ke sikhulume ngazo alright ke sithatha umbuso khoza la

Isteshi Zulu Mzansi 98.0 FM. Ngikubingelele Mzansi. Ngikubingelele ezindaweni zonke la kufinyelela khona lelizwi. Gama lami nginguXolile Maxoli Mthembu Msimango. Sindawonye nje kusukela manje kuze kube yilona ihora lesithathu ntambama ohlelweni la isisho khona sithi leli yikhaya lakho impela Mzansi sekunjalo sesikhona ekhaya lakho sizoxoxa sizoxoxisana sibonisane ngezinto ezisuke ithinta nje lona ikhaya la kwizwi lo Mzansi 98.0 FM isikhathi sishumi nantathu imizuzu lishayile ihora leshumi nambili angithathe leli thuba lokuba ke ngithi nje siyabonga kakhulu kuwena mlaleli wezwi lo Mzansi ngokuba ke uvule lo umsakazo osukwini lanamhlanje sibonga ngendlela ongeke ukwazi nawe ngisho ukuyichaza ngiyazi ukuthi khona nalabo abathi uma belalela le msakazo athi umuntu ngiyaqala ngqa ukuba ngilalele lo msakazo izwi lo Mzansi thank you so much sisho njalo siyizwi lo Mzansi sithi nje izwa umehluko kunye ngkwaziyo ukuthi ngeke usole nakancane uma ngabe ke usungene la emndenini ke wezwi lo Mzansi nawe ke uthi nje cha mina sengaba nesiza ngahlala ngakha siyabonga kakhulu ukuthi ke usahleli kanye nathi boza kwethu bonke thank you so much ngomsebenzi wenu nje uNkulunkulu awubekile phezu kwenu uma ngabe sikhona la sizokhuluma kakhulukazi naba

0: Aleli sizosakaza siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusipha lawo mandla aphinde futhi bese yahlala naso limini lwethu Uyabona ke kusukela manje khona uAndile Ndluli yezindlini zomsakazo social worker iyona ke esizobe sikhuluma naye ngalesikhathi kanti ke futhi ke sithi sikhuluma sibhekile nalapha kwamasho kwimanifesto yayo phela iIFP uma ngabe ke sekwenzeka sophinda futhi sigijime sambe siyodonsa nangakhona sizwe ukuthi ke kwenzakalani kuthiwani ngaleso sikhathi sihambe njalo sibheke ehoreni lokuqala izindaba nophiwe zizobe zikhona umculo nawo ngokunjalo ngobe kuphathele wona mina nabangani bami sobe sikhona sithi sawubona mngani wami sawubona sithanda sa aunty kanti nesihloko sethu sosuku siyobe sikhona ke osukwini lanamhlanje lapha ngehora lesibili kodwa kamanje angamukele la uAndile Ndluli sekhona ezindlini zomsakazo sawubona babunduli
1: Aw yebo yebo mama Msimanga.
0: Niyaphila kodwa?
1: Hayi, angibona nje.
0: Awuboni, ngiyakubona baba, ngiyakubona.
1: Yeah. Akubuzwa thina siyabona.
0: Akubuzwa. Yini ugqoke ishethe elimhlophe njengami?
1: Ikhamba ngiqokiswa wena. Abangani, abangani phela wena mama Msimanga, mina understand.
0: Awuthi ngimnyeke.
1: Kodwa abagqoke athi abawena.
0: Awuthi ngimnyeke konze kuphume indaba.
1: Ngiqokiswa.
0: Ngiyakubona
1: cha. Awazi bangani bese bayayetshelana.
0: Tshelani ukuthi lalela mngani uqoke namhlanje.
1: Bagqoka njengamawele.
0: Ngiqoke t-shirt emhlophe uAndile nami ngiqoke t-shirt emhlophe. Angibonanga kahle ezathu ngoba ngijwayele vele ukuthi ngibukisise ezathu.
1: Awu. Wabukisi ngenhla. Wabukisi ngenhla kuphela.
0: Hayi ngibele ngibukisi ngenhla kuphela. Isingezantsi sine sinabantu babo.
1: Yabona.
0: Ngiyabonga nombali.
1: Aso day.
0: Aso day. Nokulungile Andile ake sibonge kakhulu sibonga uNkulunkulu ngawe namhlanje ukuthi ufinyelele ezindlini ezomsakazo siyacela kakhulu kuba ke ubingeleleke umlaleli wezu lomzansi ngalesikhathi
2: ngibingelele maxoli ngibingelele nabalaleli bomsakazo izwi lomzansi indawo ngeindawo sibonge kakhulu ukuthi namhlanje siphinde sakwazi ukuthi sihlangane sibe khona sinasiqhubeka sithi mental health yethu ibalulekile kakhulu ziningi izinto ezenzakala khona GBV kago okubhlungu kakhulu but sithemba ukuthi ngokwanda kweinhlelo einakele imiqondo yabantu wendo wesilisa noma wesifazane isihlava sokwehla singabhebhetheki kakhulu
0: ake sibonge kakhulu Andile sibonge kakhulu ngiyazi ukuthi uma ukhona la kukhona lokho esisuke sizokuthola khona lokho esisuke sizokuzwa ngabe namhlanje mhlambe yini le osiphathele yona
2: Yeah, namhlanje ngifuna sike sikhulume nge-trauma, ngifuna ukuthi kusondele umuntu wake waba kwingozi yemoto, kusondele umuntu wake wahlukumezeka, kusondele umuntu wake wadlulelwa emhlabeni neyiwombe engadluli, sifuna ukuchaza ukuthi trauma ke iyini namhlanje, sifuna ukubheka ukuthi imthinta kuphi umqondo kakhulukazi, sifuna ukuchaza sinabe ukuzu nawe lapha ekhaya, umuntu osekhaya ayibona ukuthi ekushuthi umuntu ngempela nje kwakunalento emqondo nami kushuthi ile yanto zeka ile yangozi engaba kuyona ngoba abantu abaningi abayina especially kule njengeze ingozi uthotha umuntu mhlawumbe washayisa umuntu ngemoto ngeke ngabona ukuthi abantu abaningi babhekene nalokho uthotha ukuyena wayeshayisile umuntu so ne self blame unayo yonke into ekhona so i trauma sifuna ukuyibheka ukuthi yini ke namhlanje
0: okay ake sibonge kakhulu ke Andile usazoyichaza le ukuthi masikhuluma nge trauma yini le sikhuluma ngayo njoba usho uthinta kakhulukazi ngaba izingozi ngaba ukuhlukumezeka nje okuthile okwenza umuntu ahlale njalo ethukile kodwa ke wena uyazi kangcono le ndaba please thatha usibeke
2: yeah i trauma ke yini ngokwayo masikhuluma nge trauma sikhuluma nje ngokuphatheka kabi kuphela kodwa sikhuluma ngokuhlukumezeka okujulile okusuke kwenzeka emqondweni nasemoyeni womuntu especially emva kokuthi kade kwenzeka into esabekayo kuyena ebuhlungu kakhulu thola ukuthi lapho uzizwe ngathi ukuphila kwakhe noma kwabanye asondelene nabo sithola ukuthi sekusengozini so thola umqondo i trauma yenza yana umqondo uyayivalela into leyo esuke yenzekile ngoba isuke mhlambi ibukhuni kakhulu ukuthi mhlambi ungayicubungula ngaleso sikhathi umqondo so bese uyayithatha uyivalele so for isibonelo nje mhlambi ingozi yemoto umise emqondweni konke kuyama so suthola ukuthi bese kuba nesilonda esingabonakali ngamehlo kodwa uthola ukuthi siyaphila ngaphakathi kuwena njengomuntu

izulu mzansi leli 98.0 FM salele mizuzu ehlanu nje kuphela libumbane ihora loqala khona la kwizulu mzansi 98.0 FM soyake ezindabeni uma ngabe sibuya siphinde futhi sigijime siye lapha enkulumeni ka Ndunankulu wakwa Zulu Natal lapha e Princess Magogo Stadium sizo ukuthi ngabe kuhamba kanjani cha silo sidonsa sibheka sibone ukuthi ke kuthiwani sithi noma singayanga kodwa sizo ukuthi ke yini le eyenzakalayo lapha

ethi Victory is mine isho njalo la Spirit of Praise isikhathi njengamanje singu 17 imizuzu lishayile ihora loqala khona la kwizulu mzansi 98.0 FM ngibona ama message ami nje aloke ngenile uma ngabe ngiwabheka asakhuluma kakhulu ngesihloko lesibekade sikhuluma ngaso se trauma lokho kuvezayo ukuthi ke baningi abantu ababhekene nazo inkinga emnyango okubaleka kakhulu ithando zami anilushile inamba yakhe ngiyacela ukuthi uma ngabe kukhona imibuzo ngoba uyena kakhulu osuke ezoba nezimpendulo kakhulu kulokho esuke sikhuluma ngakho la simbhalele uzokwazi ukuthi ke aniphendule ngesikhathi okuyisona sona bese siyasukuma bazalwane silifune usizo singahlali nezinto ezisilimazayo singahlali nezinto ezisincelayo kuyakuthiwa ke ukuncelwa into ethile ingcela igazi uyabona usumncanyana ngenxa yenkinga obhekene naye iloku kushuka nje ikuncela kancane kancane kancane so ayikho into ebalekile ukuthi uma ngabe uzizwa ukuthi no awukho right ngenzeka i trauma obhekene nayo ukuthi uma kwenzeka into njalo njalo kube khona lo liyavalo uyabona lo lavalo oluyiqhamuke lisho ukuqumba phansi uma kwabona into ethile ehlobene nesimo oke wabhekana naso so izinto enjalo okufanele ukuthi sisukumele ngeimpilo zethu ngenxa yokuthi ke akekho omunye umuntu oyosilekelela ekuthenini ke noma yini esuke sibhekene nayo akwazi futhi ukuthi ke asize kuyona so noma ngabe ubanike obhekene nenkinga sukuma thola umuntu ozokwazi ukuthi ke ukhulume naye I prefer kakhulu kubantu esuke singabazi singinazo singezona ihlobo yesi baba khona abantu emndenini othola ukuthi uyazi ukuthi lo isihlobo sami andingingathembela kuye kakhulu uma ngabe kuthiwa ngikhuluma naye ngenkinga engibhekene naye kube khona ke futhi umuntu othi eish as much ehlobo sami kodwa angiphatheki kabi akahle ukuthi ngingakwazi ukukhuluma naye ngenxa ukuthi ke udaba lwami ngizokwazi ukuthi ngilithole noma sengiluzwa kwenye indawo abanye abantu ke baye babuza ukuthi hawu ngingathola kanjani ukuthi mhlawumbe ihlobo sami ngempela udaba lwami ngeke

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfate rongithi mina engiyakuthanda phe izi lakho liyangibuthisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho o.
0: Yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapho.

0: on 1889 and 91. Sibona nentozo masathola umntwana sagcinana lapho ke kwangezwa sekuthiwa engathi uqhamuka ngapha ngakwangconga ngconga kodwa manje angakaze ngiye manje amafoni ayingekho salahlekelana ke uduku uzoba namhlanje hayi sengimfune engakhathali impela ongangisiza nje oswayo noma omasiko ukuthi
1: ngesikhathi nitholana nanitholana kuphi wayevashela kwene noma naniya eRivera u 50 rand nibabili eRivera hotel
0: no bese bekunekhaya lapha eNtozoma
1: bekunekhaya
0: eNtozoma yebo yebo bese kumine ekhaya eNtozoma ehe
1: oh yeah wayengasebenzi nini
0: wife wayengasebenzi wayifunda
1: oh yes efunda kusiphi isikole
0: wayifunda eGugulabasha
1: oh yeah ay kodwa ke wayehlala ngalapho ngaleso sikhathi
0: wayehlala ngalapho ngaleso sikhathi
1: wamthola umntwana wambona umntwana wena
0: ngambona umntwana
1: yeah emva lokho ngadukela nakhe
0: emva kwalokho ke hayi sengithi ngihambise ingubo ke manje zengana ngafika kwathiwa hayi uhambile uthe kugulu gogo wakhe kakhulu uye emafama akwagcina lapho kwaphela lapho ke ukuze ube namhlanje
1: ngaleso sikhathi wawususebenza wena
0: ngangivele ngisebenza he
1: oh yes wawubambephi ngenze ukuthi akhumbule ukuthi hayi bo ungathi uye mpela lo muntu nje
0: hayi ngangisebenza esibhedlele point
1: oh yes
0: ngangisebenza esibhedlele point
1: nje awukhulume namhlawumbe ulalele khuluma naye
0: Qondeni uSipho lo ngokomyezo uyangazi sabonana nawo lapha eNtozoma bekunomusi lapha eNtozoma bengihlala kuwona wena ubuhlala la lapha phezulu ngasemephini manje lokho phela wahamba ntombi akamphindanga ngezwa lutho ngawe ngiyafisa ukwazi ukuthi kwaqhubekani ngingane kwenzekani noma ngabe kuthiwa uyezwa ke noma khona wazwaya ngidlulisela umyalezo nansi inamba yami engingatholakala kuyena ithi
1: 079 079 67 67 17 17 600 iphinde futhi
0: yeah 079 079 67 17 17 600 600 nomzala ke maswedi umzala wami uSimangele Mpungose kodwa yena ungakwaxuka uganele kwaPungose lapha eMelmod kwayanguya ubenze paramedics lapha eMelmod ilokho engamgcina nje 2007 and 2008 hayi naye iyafisa ukuthola ukuthi kwahamba kanjani kuyena mangabe ukhona oseduza kwakhe nozwaya angithinte kule number le ekade ngisho u 079 67
1: yeah
0: 079 67 17 600
1: no siyabonga kakhulu baba siyabonga
0: okay ngiyabonga
1: all right siyabonga kakhulu ke kubaba athi khuluma ke la edinga umuntu wakhe babebonela ngalezo khathi ke wathola nomntwana kumnandi ukuze umbe ubone babeyikhulumela kanje ethi vela phela mama womntwana nowabe

0: yakhe ukuthi kwenzakalani. Ya abantu abantu neemoto zabo madoda, hayi khona nenye ekaviki imoto sasibiza ngani, iplastic noma intoni, yeba nje njenga kunamathisela nje amaglue ubona ukuthi kunzima khona la, kodwa mavikana sithemba ukuthi uyaphila-ke sisithemba ukuthi yonke into ihamba kahle. Right, asithathe omunye la udinga isihlobo sakhe. Izwi sabona.
1: Yebo sabona.
0: Yes, khuluma nobani?
1: Oh, khuluma nobaba wakampinga ndaweni yasosindisweni.
0: Oh yes, baba Mpinga.
1: Cities.
0: Yes, baba, singakusiza ngani?
1: Ya kushuthi manje ngibengicela ukufuniswa usise kuthiwa uNothando wakaShange eWaterloo.
0: Yes.
1: Ya omunye uzothewa ngoba usundisweni naseWaterloo kuseduze. Ayi sengihlulekile manje, bese ngezela ukuthi nje ngishiye inamba ukuze.
0: Okay, utho ufuna bani?
1: UNothando wakaShange.
0: Ukhonjwa kuphi?
1: EWaterloo.
0: Okay, kodwa wazi uhlala kuphi?
1: Eyi angazi uhlala kuphi.
0: Okay, nihlobene kanjani naye?
1: Oh, isihlobo sami.
0: Oh, okay.
1: Futhi sadukelana nje, yabo.
0: Oh, hayi uthi umuntu wakho.
1: Oh, hayi uthi umuntu. Hayi uthi umuntu wami, isihlobo sami.
0: Oh, all right, no, kulungile. So uyacela ukuthi nixhumane ke na. Uyakwazi ekhaya kini?
1: Ya uyakwazi ekhaya ozwayo abangani baka Nothando kwakuholokhosi. Kwakunana noMadani noSizani.
0: Yes.
1: Ya khona lapha endaweni yasesindisweni.
0: No, siyabonga kakhulu baba. Iphi number uzokuthola kuphi ke number?
1: It is
0: 064-091-3703.
1: Yes, my sweet. Sebo akulba, sebo. Ngiyabonga.
0: Right, khuluma njalo kubhuti ke na ubheka la eduzane nje uthi la ihlala ngakhonto. Hayibo uPlusisi sasazana naye isihlobo sami. Hayi kulungile, kodwa abantu abaningi uma uthi uyabheka lezi khathi zama-80s 90s advert eningi eBelgica, iBelgica iRivira Hotel u-50 randi nebabili.

0: Right, umsakazo yizwi elithiwa 98.0 FM. Asithathe omunye futhi la udinga isihlobo sakhe. Sawubona baba, kunjani?
1: Siqeda ukuvuvukala, siqeda iilonda, siqede i-rash notywayi nako konke okuba semzimbeni. Sibe namaphilisi ethu, isiqwayi esinomfutho bakithi. Isiqwayi esinomfutho amaphilisi ethu asiza kakhulu ekuqedeni umkhuhlane uma uphethwe umkhuhlane. Aqeda ukukhathala, aphinde asize umqondo, enza umqondo usebenze ngokushesha. Amanye-ke ama-products ethu bakithi esinawo amaningi kakhulu, angeke saqeda wonke manje. Kubalele kuze ngaphakathi emofisini yethu ukuze sikwazi ukuchazela ngawo wonke ukuthi asebenza kanjani, asiza kakhulu, ayalapha kakhulu, ayaphilisa. Ukuza ngaphakathi sizokuchazela. Asondeleni-ke sizothatha nali ithuba lokuzakhela ibhizinisi. Uma ufisa nje ukuzakhela le bhizinisi, ukujoyina u-R600 nje kuphela. Le R600 ma ungena ngawo, uthola ngawo i-stock ozokwazi ukuthi uyosidayisa. Le stock ma usidayisa, siyakwazi nangokukunikeza imali engaba 1800.

0: nesambulotri esafundwa ejibheka ngimi naseminyango ngqongqotha ovula ngiyongena ngidle naye abindodana kimi ngibuyise kuye la ngihlaba lapho ke izwi likaNkulunkulu na phakamisa isandla sanika ithuba lokuthi siye ngaphambili ngendlela okwasekufinyelelwe ngayo nase ngisho ukuthi eyi bazoyibiza nini altar call because uJesu wabekwa ngalendlela basibukisa nefilimu yakhe ebethela esiphambaneni kwathiwa wayengenzanga lutho kodwa ingenxa yethu wafa ngenxa yethu ngiyakhumbula ukuthi kwakuneshada babeliphethe lalinenhliziyo yomuntu uyawuthola kuthathwe ngamaxoxo ngapha zinyoba ngapha uyabona beshumayela ngalo ukuthi ixoxo limele umuntu onenkane akafuna ukuzwa inyoka imele umuntu ohlebayo kwakuney'mfudo umuntu kuthiwa lusetshenziswa kakhulu abantu besizulu iy'nyanga kuthiwa ufudo lumele zonke lezo zinto lezo kwakwase kufika lapho khona ukuhlaba khona izwi likaNkulunkulu zonke lezi zinto ebeyihlezi enhliziyweni yalo muntu zaphuma zabaleka kodwa uma selifikile izwi likaNkulunkulu lihlaba njengenkemba lahlukanise izinto zonke ziyabaleka usufikile wamukela unakhuza wahlatshwa izwi likaJesu Kristu konke kuyabaleka yes
1: kwaqhubeka lapho ke
0: ongaqhubeka lapho ke ngifunda ngafunda primary from standard 4 ngifunda standard 4 ngamukela uJesu ngalezo khathi lezo ngiyakhumbula nje ukuthi umuntu adethi noma ephasa ephasa uthola uphasa lapha nemuva kodwa ngaqala i-brain capacity yami uNkulunkulu wayi-increaser ngaphasa nje ngendlela emangalisayo ngiyakhumbula ukuthi ngaphuma number 2 ngaqala nje ngaphuma number 2 ngabanga 2 izinto njengamanje sekulula nasemzimbeni wami kube ngathi khona ongithule umthwalo ebengiwuthwele itshe ebengiyithwele ngezi peace engingakaze ngize ebusuku ngangithi uma ngilele ngangingalali ngisuswa amadimoni uthole ukuthi ngiphupha isalukazi esinamabela amade sibaleka nami siyongena ehlathini sometimes noma sengivulile amehlo ngibona ukuthi hayibo kwangathi bayangizungeza laba bantu ngibona iy'thunzi zingizungeza ngangingenayo ipeace engakafiki uJesu kwesinye isikhathi ngilale ngicindezelwe umoya omubi ngathi ngiyenyakaza uma ngingakuzi ukukhuluma angikwazi ukuthi ngikubize into ayingisize nansi into iyangicindezela uyabona yayingibamba nje u-3 seconds noma u-4 seconds kodwa ongazi ukuthi iminithi kube yayiqhubeka mhlawumbe u-10 seconds ngangingafa kodwa mhlala amukela uJesu bangase ngizame konke sengifake ukuthi uthi kamechisa ekhanda kuthiwa hayi mawufake ukuthi izobaleka mawulala phe kwesente hayi izobaleka noma ufuna ukuthi into lutho but until ngize ngamukela uJesu abe yinkosi nomsindisi ngezwa futhi ukuthi cha ungimileke empilweni yami ngathi uma ngibamukela-ke ngayizwa iphisi ngangingakakwazi nokuthandaza-ke ngangithi uma ngilele ebusuku yabuya le nto ithi izongicindezela njengasemhleni kodwa khona ongathi wayebiza igama likaJesu in my spirit la ngasocabangweni ngizo manje engingawazi akuthathe le nto ekathi ngihlule ingicindezela athi Jesu ayishaye ilahlele waphinde kwesibili wayishaya athi nje Jesu yagcina lapho le nto ukungicindezela le nto eyayikade ingihlupha ngaqala ngaba nenkululeko buyake kwangisho ukuthandaza ila khona engabona khona ukuthi le ndaba kajesu i-real inamandla ngendlela eyisimangaliso so ngaphasa-ke lapho eprimary nase ngiya emabandleni nakhona ngaqhubeka futhi nojesu ngabuya ngenza elifa lethu nakhona ngaqhubeka nojesu ngifunda u-7 u-8 nakhona lapho lapho ngase ngokungasabuzi ukuthi ubani uposition wani kodwa kwakuthiwa uma kuthiwa ubani uposition wani kuthiwa hayi umuntu ebusendlamini uyabona ubona ukuthi zonke izinto zingihambela kahle uNkulunkulu nami yes
1: ngifuna uhambe nalo udaba khona sowulalele sithole ukuthi uhambe kwaze kwashintshaphi-ke la usufika khona usuba umfundisi kwenzeka yonke into
0: yes ongahamba ngaye edingwazi-ke uNkulunkulu wama nami nakhona ngafike ngaphumelela ngaphasa kahle futhi nakhona ngaphasa ngo-exemption so ngithe sifanele

ngesikoleni kwasho ukuthi ukhona iteam ebengathi sengiqalile yebo bengikhonza ePentecost ngihambe ngiyokhonza endaweni ekuthiwa semagengeni ngigibele ngisuka kwalibisi ngiyokhonza emagengeni kwasho ukuthi-ke ekukhonzeni kwami kunamagenge ase-HCI abafundi sathi ngihamba nabo sesiphuma siya ko-Fryhead ngama-weekend sibuye siphume nabo ekuhambeni kwami nabo ila khona indaba yobizo evuke khona kakhulu ngoba ngathi sihleli nje bakholelwa kakhulu kumoya ongcwele lo mfundisi wayefundisa ngomoya ongcwele ngathi ngimvakashele nje ngihleli naye uButhelezi wangibamba amandla kamoya ongcwele ngale ndlela ukuthi ngagoqana ngifakishelele imhlophe athi ngithanda ukuyifaka iy'mpahla ezimhlophe ngifakishelele imhlophe nenektie yabemnyama ngebhulukweni levi ngabhuquza phansi ngibanjwe umoya ongcwele wayesekhonfema-ke wathi uNkulunkulu uyangibhabhadisa kodwa futhi ubona ne-calling phe kwempilo yami kwasho ukuthi-ke ngangakaze ngiy'cabani ukuthi ngiyoba umfundisi kwaba into nje engingayinakanga ayeyikhuluma kodwa sengilele enakhunzini ebusuku sengihlushwa imibono amaphupho ngibona ngikhiphe imbuzi enakhunzini siyacwila ngiyikhiphe emanzini ngiyiphonse ngaphandle ngiyikhiphe kalula futhi namazinyane ey'mbuzi ngiwakhiphe kalula uyabona ngibayitshenisa yibo nansi nanto iphupho elingihluphayo ngihlushwa yinto ekanjena ngiphupha iy'mbuzi ngikhiphe emanzini zicwila bakhonisema bathi no uNkulunkulu ukubizile iy'mbuzi zimele abantu abangakholwa kwasho ukuthi-ke engqondweni yami noma ngikuzwa lokho kodwa kwakunakabibikho emqondweni wami wafika-ke umama ufisa kuphi umama umadlala wamisa itende laphana enakhuzini walimisa encotshane ila khona kakhulu uNkulunkulu-ke aliconfirma ubizo lwami ngangi-interpreta ngi-interpretela elinye indiya lasesiphingo usister Pile ngangena nje ngi-interpreta uNkulunkulu yagqama kakhulu le nto yobizo ngisho ngilele ubone ukuthi hayi uNkulunkulu ngibona enza izinto uyabona safunda nini nokufasta-ke manje lapha noma ufisa kuphi safunda ukuhlala 7 days singadli ukudla we-pray and fasting athi noma umama ufisa kuphi ekhona angiphume uma kumele kuyobhajethiswa abantu ayi ngihambe ngiyobhabhadisa futhi-ke uyabona ukuthi hayi kwangathi usefuna ukungidla manje ekutheni ibandla lami leli kade ngikhonza kulo iPentecost ngigcine ngihamba naye kwagcina kwenzakalile-ke lokho-ke ngagcina wangithuma emanguza wangibusisa wangiyala-ke ngezinto ukuthi-ke obizweni-ke funeka kuqaphele izinto ey'ntathu ezizokwenza ungakwazi ukuqhubeka qaphela impakamo usathane wangisempakamo ezulwini okwesibili qaphela ukuthanda imali wathi ukuyithanda imali kuyimpande yabo bonke ububi wathi abanye baze bafelwa umkhumbi wokukholwa wathi okwesithathu qaphela isifazane wathi uma waqaphela impakamo waqaphela imali ukuthanda imali waqaphela isifazane wathi zonke ezinye izono zidonswa yilezi zono ey'ntathu wathi-ke uzokhona ukuhamba wayesengibusisa-ke wangibeka izandla ngahamba ngawoqala umsebenzi wase-Bread of Life ngaleso sikhathi wayese-Bread of Life ngiyeza ukuthi njengamanje useyibiza ngelinye igama oba ungapha konakhuza kodandi lapho iministry yakhe ezize khona kakhulu wayeyizize enquthu ngaleso sikhathi ngawuqala-ke umsebenzi emanguza ngiwuqala nje angazi muntu ngazi nje ubaba uNxumalo osebenza wayi-security laphana ophongolo uNkulunkulu angihlanganise nenye insizwa yakwatembe singabafanyana nje abancane yona yayenza u-standard 8 yagcina nje iqhubeka-ke nomsebenzi kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wenza imisebenzi engavamile ila khona abantu ababephethwe ngamathumba behamba ngey'nduku uthole ukuthi baphethwe ngamathumba uNkulunkulu ebaphilisa abantu ababegula abanye bephethwe ngamakhanda kuyathakatha-ke kwamhlaba yalingana nakuzini uthole ukuthi emangusa kunalokho kuganga uthole ukuthi omunye uthi umkhulekela ikhanda kwavele kuhlewula idimoni liphume uthole ukuthi-ke si-excited-ke thina ngoba le zinto besiyibona zenzeka komama ufisa kuphi zenzeka kubafundisi engike ngahamba nabo laba engikhulume ngabo base-HCI yabona manje ma sezenzeka kithi sibona uNkulunkulu wezimanga uphilisa abantu salandelwa kwa isibhedlela nje sasemanguza salandelwa ngamanesi
uyabona

0: kwaphela. It was 2005.
1: Yes.
0: Kusho ukuthi lento ithothi ngizime uyabona ukuthi umuntu uthophile nasemzimbeni. Uma ngishayela khona ngalelo la ngangishayele kabi. Ngiqale kuqale kusho umzalwane uyabona ngathi uma ngidla ipapa ngizwa liyabuya. What is happening? Athi ke mina hayi no. Kungenzeka kunomfundisi owake wafika lapha ehamba nabanye bamdlisa lapha emkhuze. Uma bemdlisa usindisiwe akafuni ukuya enyangeni kodwa babuye bamthatha bamusa ngenkani wafika waphalaza wakhipha umnenke. Wathi kungenzeka nawe mhlambe usunomnenke. Uyabona manje isitha saqala-ke sathi hayi kwakungekho mnenke saqala isitha sathi ayibona unomnenke wena.
1: Yes.
0: Hambo hambo phala zimeke ngoba ingqondo uma ingaguquliwe kulula ukwenza noma ngabe yini ukuphambuka ezweni kaNkulunkulu. Ingakho lithi ayiguqulwe ingqondo siyenziwe ibentsha kuze sibe namandla okuhlolisisa okuyintando nokuthandeka kuNkulunkulu. Kwasho ukuthi ke mina ngithatha lawo mazwi lawo angisabuki ukuthi no isitha lesi umzalwane ukhuluma kanakile kodwa isitha at the same time siyamsebenzisa isitha sakhela lapho ngale ngakusasa uma ngiya e-driving school ngishe ngishayele ngishayele kabi nje kanti yaseseduze kuye-testini bese kuba nezwi lithi umfundisi udlame uzofeyila wena wena fambe uyokhipha umnenke uphakaze umnenke yabona ngithi mina ngisindisiwe yabona athi phakaze ukhipha umnenke ikhona indawo ekuthiwasegudla yabona-ke ngivele ngingene ngihambe ukuthi ake ngihambe ngiyoyenza lento kodwa angifuni inyanga noma isangoma ngizokwenza kumthandazi kanti vele umthandazi nizangoma kuyafana kwenza umsebenzi owodwa so ngihambe ngingene-ke kuleyo tekisi ngayishita ngathi isilinde mina uma sengingena isuke itekisi isukele kube ne-roadblock kube nezwi elikhulumayo wemtebuseni uyazi yini ukuthi la uyakhona uzobuya kunezinto ongasayiphethe uyabona ngiqinisele uyabona uyabona kube khona elinye izwi lithi hhayi wena njengamanje usezibani esisha awusashiywa wena izisuke itekisi ihambe ngithe masenzosoyasedingwazi laphinde lathi lelizwi uyazi yinto usawuli wamshiya unkulunkulu ngenxa yokuthi kade esangumeni lithibe lelo elisheshayo elilethe impendulo yithi hayi angisashiywa nina manje ngisevumani esisha segazi likajesu uyabona yini ayingadiscova khona ukuthi ujesu ngesikhathi usathane ethi akaguqule itshe wayengezwa nje just ivoice elithirali kodwa le nto wayeyikhuluma ngaphakathi athi akayenze kodwa ujesu eyiphikisa ngezwi likankulunkulu ethi suka sathane kulojesu so nami ngafika kuleyo level lapho engibona khona ukuthi hayi kusho ukuthi kwafika usathane uqobo. Uma sesilala sedingwazi besikole engangifunda kusho phongolo bese kuba nomunye ubamathi hhayi usayathi kumthandazi akhombe umuzi lapha ngaphesha yathi nanko umuzi wesangoma asibheki idliso ngithi isangoma phe ngisindisiwe singimazi unkulunkulu ukuthi asihlangani nokuthi sihambe siyokwenza lezi zinto kodwa ngithi kwenento ethi hayi useduzane ingcono lo useduzane ombonayo uzokwenza bese unalo sawumcina lowo mthandaza umazi nakumazi bese ngivele ngehla-ke uma ngehla ngangifana nenkabi iyohlatshwa ngathi kunomhosha engangosengweke nje bese ngizidundu kulo muzi wesangoma ngoba wangikhombisa nanku yangaphesheya hhayi uma sengizofika khona wakukhuluma umoya ongcwele futhi indlela akhuluma ngayo wakhuluma ngale ndlela ayekhuluma ngaye ngisanda kwamukela ivangeli wakhuluma ngesankasho uma kuthi ufuna ukwenza into e-wrong uma usanda kwamukela ivangeli uyekanisho nezinto okungesona isona uyabona umoya ndlela akhuze akhuze wathi umoya ngcwele go back ngajika ngithe ngijika wase kubuya lelizwi esibili lathi awu ungayeka usufikile engani usufikile wena hambe uyophalaza ukhiphe idliso ngaye ngashaya intingi laphana ngashaya i-ring ngiphenduka ngiphenduka ngathi uma ngiphenduka ngilalela lelizwi elithi ungajika kanjani usufikile awu yinakhona umoya ongcwele angishiya khona kwaba ngathi kukhona umuntu ongigumula ibhantshi ebengilifakile ungigumula icathulo ebengiyifakile nasekhanda kwangathi kunesiqhoko ebengisithwele ngashaya

uvalo uvalo futhi angikwazi uvalo olundleyana olusabela ngaleya ndlela lwalungishaya ngishabe phansi ngathi uma ngithi dundu ngoba wawusuku kanje umuzi sangoma lavele izulu la amafu kwakungekho nelilodwa kisu lavele laduma kwakungotheni ikhathi engangisike ngazo laphana empumalanga kwakungekho even elilodwa isu ngathi uma ngibheke empumalanga laduma umbanda wase kumeneza izwi thathanda wandaze ngikubone ukushiywa okungaka uzofantebuseni uyabona lapho sengiyahamba-ke sengiphelelwa ngamandla-ke sengiyagaqa ngiya emzini walesangoma ngoba manje uyabona ekhanda lami sekunokuthi hayi sengifikile nanko umuzi wasesangoma kodwa futhi manje ngishaya uvalo ukuthi ngishiywe unkulunkulu akaze angishiye unkulunkulu ngalo hlobo ngifica-ke amathwasa amathathu la ahlezi esangweni angifulathele nasi isangoma siwumama sihlezi singibhekile ngase ngithi-ke eyi ngizocela ngoba sasingekho phakathi endlini ngathi ngizocela lapha ngifuna umuthi wedliso sathi le sangoma cha ngizokunika umuthi wedliso ma unenhlanhla uzowuphuza libolele ngaphakathi ngeke useza nokuza lapha liyobolela ngaphakathi kwasho ukuthi indlela izulu elaselishintshe ngayo angizazi lalishaya umbani ngendlela ongawazi ngavele ngaphuma lapho sengigijima-ke sengiyongena enakhuzeni sengiyongena etekisini ngishaya isichotho yila khona-ke engabesengifika edolobheni ophongolo kugcwele amagatsha engingawazi ey'hlahla isichodo ngendlela ebesinamandla ngayo ngihamba kodwa ngathi ngihamba kwi-graveli unkulunkulu ngishiyile ngathatha ucingo ngafonela ubaba uzondo ngathi ubaba uzondo ngicela uze lapho usebenza kumasipala usekhona namanje ophongolo ngathi ngicela ndoda kankulunkulu uzongikhulekela wafika ngemonto ngasithala wathi ngathi ndoda kankulunkulu ngingabazile unkulunkulu sengimazi ngihambile ngafuna ukuyophalaza wayesethi ngimcebisi ngizokukhulekela ngoba lithi izwi kankulunkulu uma niyivuma izoni uthembeke ithi amhlambu lokho konke ungalungi ngizokukhulekela bese unkulunkulu ekukhulula uze ipeace eyi wangikhulekela waya nami unkulunkulu kodwa ngeza ukuthi I am guilty and ma ngifika lena enakhuze nemkhuze hhayi ngifika emkhuze sithi siyakukhonza vele kungena isiphepho sicishe zonke iy'bandla lapho awungakabibikho kugesi lapha esasikhonza khona kulezindlu esasikhonzela kuzo aleso sikhathi cishe kube nezwi elithi isibandi sasemkhuze siwuwe sicishile ma sengilele ebusuku ibhayibheli lavele laphenduka inoveli ngathi-ke lifunda ibhayibheli lathula laba inoveli ngabathi-ke lifunda ibhayibheli laba inoveli ebusuku lafika izwi umfundiso kade yophalaza ethi yophalaza uzofa nokufa umfundiso kade ethi uzophalaza ngivuka lapho nginovalo ngiyesaba ngizwa isifuba sami ngathi sohlangana nomhlaba ngavuka ngathi unkulunkulu ngiyazi asind ngingabazile ngiyacela ungithethelele ngabuyela kuye ngalala ngathi ngicela ukukhulume laphinda izwi lathi umfundiso kade eyophalaza endaweni ethize uzofa nokufa ngaqala-ke lapho uma ngiphaphama ngiyeza ukuthi isifuba somile ngavuka ngayovusa udadethu ungabongi dlamini ngathi bangikhulekela so ngaqala lapho-ke kwaqala lapho ukuhlupheka ngakusasa ntambama labuya ibandla lazongikhulekela kwasho ukuthi likhalihlile ongasazi kwathi lo mzala kunento kodwa engathi iy'question ukuthi wayi wena mfundisi uhamba nonkulunkulu kanjena wonephi unkulunkulu kodwa nganginayo impendulo ukuthi iy'ndaba zephi unkulunkulu ngaqala-ke lapho ngangena esibhedlela obonjeni kuthiwa ngihlelwa ngamathe ngingena esibhedlela akubonakali ukuthi yini ukugula kwami ngihlelwa ngamathe bangithatha abazame ngiyakhumba ukuthi wakunetende esitenga ushabadayi wayemisa imvuselelwa khona egroundville kwakumele ngiyoshumayela khona kodwa ngibangenisaka kwathiwa lo muntu ngendlela agula ngayo angafa noma yinini bangithatha embazwane abazalwane bathi ayingeke ungahlali ey'nganeni zakho emkhuze ngahlala lapho embazwane bengikhulekela-ke bekwasho ukuthi abazalwane bayangikhulekela ngoba leya nto yayizongithatha nje into kwakuthi unkulunkulu wayekade sengishiye ngalo hlobo baqala bangikhulekela.

0: yekenake kodwa kuthe kusuka lokugula ngoba ngizonqamulela kuthe kusuka lokugula kwaphenduka manje nanaphambana ekhanda kunendlu kade ngijwayele ukufikela kuyo kasithi uJabu yimi loyana ngokuphela ngomlilo wanokuphela ngomlilo okuningi-ke ngibuzwa ngabantu ngathathwa naye lapha enahuzeni ngathathwa naye e-police station ngaboshwa lapha e-police station kuthiwa ngishisa inakhuza indlu kasise uJabu uma efika usise uJabu afika athi no angikwazi indoda kankulunkulu ngiyayazi ngimbonile unkulunkulu ehamba nayo angikwazi ukuthi ngayivulela icala wangikhipha usise uJabu ziningi-ke izindlu engayishisa nasekhaya yasha indlu ngashisa ngisheya lo mzalwane lona engangithi ngiyama-approacha lapho engangena nakhona ey'toksini zasenakhuzeni ey'toksini zasehluhluwe lapho uma elanda umzalwane ubaba engengimusho ngegama kodwa noma ngingamusho ngoba akanankinga ubaba unkwanyana umhlonishwa uyikhansela laphana uthi wathi uma ufika inkantolo yayizemkhuze yemantshi yathi uma esefaneke ikhulume nawe bakukhipha ey'tofisini zasehluhluwe bakuletha kuyo lapha enakhuzeni yakubuza ukuthi uyishiseleni indlu yalo mzalwane uthi wafinga inqindo kodwa uyishaye ngenqindo kodwa ngizokushaya lokhu uthi ngangibanjwa-ke uyabona ngangithathwa-ke kwabizwa basekhaya-ke ngangithathwa ngibuyisela manje lena enakhuzeni ekhaya ngiboshwa kuthiwa ngangiboshwe namaketango-ke ma ngifuna ukunakhuza kuthiwa yabayani athi uma nike namgumula lo muntu namkhumula inakhuza kusho ukuthi nina engimbamba ngifake ey'tofisini sengihlala esikhiyeni-ke enakhuzeni imini yonke ngihlele esikhiyeni lapha-ke yoze ngikhulule ebusuku ukulele sengilele-ke ngaphila leyo mpilo leyo-ke njengamanje ukuthi-ke sekuba nalezo nkinga lezo ma ngisuka lapho-ke kwasho ukuthi-ke emva kwalokho yimi loyana-ke sengiyenakhuzeni emva kokushisa-ke iy'mpahla inakhuze yebo sengiya hhayi e-Fort Knipp sebengisa emadadeni ma ngisusa lapho emaketangeni yimi sebengisenakhuzeni emadadeni uma emadadeni-ke yilabathi bathola khona ukuthi I'm schizophrenic base beqala-ke banginika amaphilisi akhona bangitholela nepension ngaba umuntu odla inakhuza ipension namaphilisi lana ayalalisa uhlala nje ulele uyinto nje ehlala ilele base ngisuka kwesibili-ke ngadumela amasudu ami-ke ma ngiwashisa amasudu awu kuthiwa ngibanjwe futhi ngiboshwe awu baya nami enakhuzeni kunomzalwane olaphana ey'nkunini kuthiwa usindisiwe kodwa-ke mhlawumbe ngingathi mina mhlawumbe umthandazi kusho ukuthi-ke ngendlela enza ngayo awu kuthiwa wathi babahlaba inkomo ngaphandle beyihlaba nje inkomo kuthiwa ezohlatshwa inkomo ziyahlatshwa-ke inkomo ngapho uthiwa ukuthi iyalenga nje inyama yenkomo kuthiwa ngathi hawu naba bekwazi usibanibani ngisho intombazane lena engangiyi-approach-ile hawu naba bekwazi usibanibani ngakhahlela-ke iwindi nangiqamula umsipha yilapho-ke khona engabe sengithathwa-ke khona sengisiwa-ke nakhuzeni obonjeni lapho-ke obonjeni kuthiwa-ke ngabe sengidlulisela enakhuzeni engwelezane yila engavuka khona-ke ne-case lena-ke eyagcina ingifake enakhuzeni eqala kabusha noma ey'tofisini kwathiwa-ke ngenze i-case i-rape
1: uboshelwa awazi nokuthi kwenze njani usuvuke wena usungena usuphaphamele enkantolo sekuthiwa usiwenze necelele le-rape ungazi lutho ingqondo
0: angazi lutho ukuthi kwenzeke kanjani kodwa engakuthatha kudokotela une-sejari lapha enakhuzeni ngeke ngilibize igama lakhe kodwa nginalo igama lakhe ngamtshena umsakazi mhlawumbe masi sodwa mhlawumbe ukubiza igama lomuntu enakhuzeni obuyeni yebo uthi udokotela uma efakaza enkantolo uthi lo muntu wazi complete disturb and wayenqamuka umsipha ma empheka umshushisi wathi lo muntu wayenqamuka umsipha futhi wazi mentally disturbed futhi wada khona zwa emadadeni ukuthi uphazamisekile okwesibili udla ipension yokuphazamiseka lo muntu lo.

0: olapha njengamanje ngoba isimo sami kwathi wasekuthweni isimo sami asophinde silunge. Uthi ke mayeshoke uthi wayengiphuziseke wathi wahamba ngimjovile uthi eminye imjovo ngoba sase samambisa nakusasa simusa engasizakali aphaphame simhlaba umjovo wokumsideka alale uthi simhlaba uthi mthatha imjovo engamhlaba yona erekhodiwe uthi owesifo angubhananga phansi angurekhodanga uthi samhlaba wona esethathwa ngama-paramedics nge-ambulance esemadadeni emadadeni-ke njalo esiyabesibhedlela engwelezane enakhuza engwelezane ilapho umuntu avuke khona-ke nale case lena kwathiwa-ke ngidlengule etheatre sekumele ngiyongena etheatre um ngadlengula-ke kuleyo ndawo nakhona okunemuzi ukuthi amanesi ayekuphi kunemibuzo eminingi engaphenduleki ukuthi amanesi ayekuphi kwakwenze njani ukuthi ngiyeke ukudlwengula ngaphandle kade ngiphethe ibandla ninamantombazane ngiphethe iy'nhlobonhlobo zamantombazane kodwa njengamanje sengiyodlwengula etiyethe esibhedlela ngingamuka umsipha ngidinga usizo yilokho kwangimalaza enakhuzeni ngaphaphama-ke enakhuzeni ey'toksini-ke sengisey'toksini lapha ukhonkiwe lomlenze omunye ukhonkiwe wabanjwa ngey'nsinga ila khona iy'boshwa-ke ezaye ihlupheka khona zithi awu lo muntu kanjani kuthiwa udlengulile lo muntu okulesi simo esinjengalesi ilapho engangihlupheka khona-ke ngiphaphama lapho
1: tru wagwetshwa isikhathi esinganani
0: uma ngibala ngokusho kwabo because i-case yenzeka ngo-2008 kodwa ngize ngaphuma ey'toksini ngiyacabanga kwakungo-August or July ey'toksini kusho ukuthi-ke ilapho engiphume khona-ke bathe sisey'toksini lapha emadala silapha enakhuzeni edolobheni lezo tokisi lezo lapho engihlale khona-ke isikhathi eside-ke ilapho kuthiwa bangithatha khona-ke ngokusho kwabo odokotela abasifo tinipho ukuthi angiwaqedanga ama-test akhona ngoba babuye bazofakaza enkantolo kwathiwa angiwaqedanga ama-test asifo tinipho ngenxa yokuthi ngangibulala izinto ngichitha amanzi ngenza yonke into
1: yes
0: ngabuya-ke bangibuyisela back ey'tofini zasenakhuzeni zasempangeni emadala ilapho khona okuthiwa ney'boshwa-ke zase zingasolate zithi no akakwazi lo muntu kuthiwa babengiza nje ngohlanya kwathiwa asikwazi ukuhlala nohlanya lusithela ngamanzi lenza zonke izinto uyabona indle eyayiwolawola kwathiwa hayi asikwazi ukuhlala nohlanya bangahamba-ke kushuthi ngayovalela endaweni okuthiwa yikhulu kuthu ila khona-ke umqondo owabuya khona ngisekhulu kuthu ngathi nkulunkulu ngihlupheka kangaka ngishiwe umoya wakho uma nje uNkulunkulu ungabuyisa umoya wakho impilo yami ingashintsha yila engaqala khona-ke ngafasta ngangena ngayeka ukudla lamaphilisi ngoba ebengenzani ngilale phansi uyabona ngiyinto nje ilala phansi yebo angikhathazi nje nasengithi-ke uNkulunkulu ngicela ukuthi ungiphe amandla okuzila ukudla ngahlala uma ngingaphosisi ngahlala iy'nsuku eziwu-7 umoya kaNkulunkulu uthule nje kodwa kwathi osuku lika-7 ngelanga engayibrekha ngalo ngikhuluma iqiniso ngikukhristu phambi komsakazi ila khona umoya kaNkulunkulu owashutha khona wahlaba enhliziyweni yami wahlaba in my spirit kwaba ngazuthi uyabona ngathi ushutha inhlamvu noma kushutha umbani yayizinto kaNkulunkulu ukuthi awungayithola yabuya le nto ngathi awuyabuya yina engaqala khona engangithandaza khona iy'boshwa zithi hayibo kungaba yilo lolu hlanya lesiguli sesiboshwa kade singalo lapha uNkulunkulu esihamba nami kwaqala manje amakrestu anginika manje inakhuza lapha amakusherwa kwathi kunosuku lwamakhrestu kube nosuku lwabakwashembe banginika amakhrestu ukuthi hhayi njengamanje kushumayela wena ubaba uDlamini wena uzosikhonza yaqala into yabuya kanjalo kwafika isikhathi abangenzela ngaso ibheyili enakhuzeni abasekhaya ngayithola ibheyili ngaya ngaphandle
1: tru ushintshileke izinto eziningi ngoba ugcina usushumayela lana ejele sesishawana isikhathi.

0: ubufakazi bukadokotela ubani ukuthi wena awukaze uzogule ube netrace nje okhombisa ukuthi wakwagula lase ilingigweba ke lo 15 years
1: uphume nini
0: niphume 2021 August 30
1: kodwa umuntu uma ekubuka uhamba unakho ukuxhuka
0: eyo ngiyangiyaxhuka baba angiseyena lo muntu owaye ehamba ngale ndlela engangihamba ngayo ngiyaxhuka kakhulu baba ngoba umsipho wawunqamuke nje juqu uhamba kwami futhi nakhona ngikubona kuyimiracle ngoba kufanele ngabe ngiyahamba umsipho wawunqamuke nje juqu so nokuhamba kwami ngikubona kuyisimanga
1: lo mama noma usisi noma umakoti lo owamthembisayo kanti usuzogwetshwa wamshiya ngaphandle ngiyacabanga ukuthi wakushiya wayiqhubekela nempilo yakhe kwenzekalani kuyena emva kokuthi usugwetshiwe
0: hayi lowo vele ngase ngivele sengiyekile indaba yakhe
1: angisho lo wamthola kamuva wasumthembisile umakoti
0: Oh lona ngamthola ngamuva athi sengishadile naye lapho ngishade 2010 naye.
1: Yes.
0: Sishade nje 2010 umshado omkhulu nje ngendlela isimangaliso. Sathola ingane uNkulunkulu wasibusa ngomfana wethu oqala ngo 2012 October. Wathi ngona khuza ngo December uNkulunkulu wasibusisa ke ngene nakhuza nemonto bese siphogresa nje ngendlela isimangaliso sesibuye sengibuyele nje full time nasemsebenzini emkhuze sengwele usika imsebenzi kaNkulunkulu ePHC nakhona nje izinto zimuva kahle besindiswa abantu bebegcwala nje engakhuzeni emsebenzini kaNkulunkulu manje uma ngigwetshwa kwasho ukuthi ke uyasala ke manje yena ngoba because ngathi mangigwetshwa emqondweni wami nganginaye unkosikazi wami ngathi eyi wahamba unkosikazi wami kwathiwa nje bakuthiwa 15 years ngathi eyi wahamba unkosikazi wami ngangikhala inyembezi ngoba ngabhijelwa enakhuzeni emaresburg ngafakwa e-new prison ngangikhala inyembezi ukuthi oh sengiphumelele njengamanje ngizokulahlekelwa unkosikazi ngizolahlekelwa yonke into uyabona anginalanga ngikhala ngithi inkulunkulu kanjani iring ngayigumula bahamba nayo ngayigumula bahamba nayo bahamba nebhantshi engangiyifakile ngasala nje neyicathuluke sengiyongena ngaphakathi elakhuzini neshethi nebhulukwe lokho nangathi ngigqokile wabuyela-ke iring yami yabuyela emuva nkosikazi ila khona-ke unkosikazi-ke afike eseyiphethe-ke le ring eyifakile ezongihlola wathi ngizokubambela i-ring yakho uzubuye ejele ngizokulinda until uzubuye ila khona engabuyela khona eyitofisini ngangisengaphakathi kodwa ngabuyela emuva ngiyisiboshe sijabulile
1: uthiwe uma uphuma-ke wamthola esakulindile ngempela unkosikazi mfundisi Oh yeah bese silvala lolu daba bengifuna ukuthi nje nithole ukuthi emva kwaleso sigigaba umtholile inkosikazi wakhe umthole samlindile yini noma wamthole ngasekho sihambile yes mhlambe sothatha leli mini lodo sibonthi siyamthola la mothi siyamthola mfundisi
0: yebo baba
1: okay kwase siyagoqa vese uthe uma uphuma ke wamthola inkosikazi
0: Hey, ngimthole sangilindile futhi emlinde ngokwethembeka
1: yes.
0: Waze wathi hambela phezulu ayithi indoda eyoyibonga ngami lapha enakhuzeni wathi noma kuphike ngaleyo ndlela wathi hambela phezulu kwasho ukuthi kufakaza nabantu-ke kufakaza ngisho amadoda athi eyimfowethu uNkulunkulu ubusisile siyayiqala into ekanjena ingane encane ihlale ngokwethembeka ngoba wasala waqhubeka nomsebenzi wawubamba umsebenzi kaNkulunkulu wabamba nje yonke into yaqhubeka ngendlela umsebenzi kaNkulunkulu eyibambile
1: nisahleli naye-ke namanje njengoba usubuyile nje naqhubeka bakhona abantwana mphinde nabathola
0: sihleli naye bakhona abantwana esibatholile uNkulunkulu ungibusise ngamawele amahle amhlophe afuze uma wawo mahle ngendlela eyisimangaliso uNkulunkulu ungiphe wona emva kokubuya ekuhluphekeni
1: uyasebenza usaqhubeka futhi ukusebenzela uNkulunkulu njengamanje ingathi futhi sekudlulele usekungaphezulu kakhulu
0: ngiyasebenza ngisebenzela uNkulunkulu kudlulele kakhulu impela uNkulunkulu usazenza izinto

uyamenywa uJesu ohamba nomzalwane uyamenywa uJesu ke kunoma kuphi la uhamba khona yazi ukuthi uhamba nobani babethi ke sihamba noJesu sihamba neqhawe sinyathela ngesibindi sifushwa kanje lo namhlanje kumhla ka20 kumandulo akungishayela ke ku 0604807164 ukuthi ke namhlanje ubukhonza cha sikhonzile bazalwane hayi le kufanele ukuthi nginikhumbuze sikhonzile eBonela Secondary sikhonzile siyambonga uNkulunkulu siyabonga ibandla inqaba yenkanyezi siyambonga uNkulunkulu kubona bonke abazalwane athe kuleli zulu ebelilibi kangaka bazihlupha bazixaka kwakhulekwa bazalwane kwathandazwa bazalwane uyabona kumnandi ukuthi uMali Khonza inhlaka zonke ezobiyoni nikwazi to integrate zonke inhlaka zobona siyabonga khona ukubona bonke abazalwane abathe ba bazixaka noma basihlupha kule mvula ebikade iyimbi kakhulu namhlanje engumhla ka20 siyazi ke enhla nasezansi liyana liyaduma liyabanika elimbi nje kodwa ke siyabonga abazalwane bonke abe bephumile ngothi lwabo bazokhonza lapha ya eBonela Secondary siyabonga kakhulu inceku zonke siyabonga baba umfundisi ubaba uMbomfu siyabonga ndoda kaNkuluNkulu keyaveza nje indaba kaNkuluNkulu ngoba kubalekile ukuthi bazalane umuntu nomuntu uyathenya indoda engihlonipha kakhulu kuhle uma uyindoda kube nendoda oyihlonipha yabona ke mawa

uhambaza ungahloniphi umuntu awukhuzeki awukhuzwa awulawuleki ugcina la ungazazi noma liyaphuma noma lashona siyabonga uNkulunkulu ke uncwadi uJohane wesibili kuverse 23 no 24 ifunde nje la amaverse iyasiyamveza uNkulunkulu incwadi ngokuka Johane kuchapter 2 ubuke nje uverse 23 no 24 uNkulunkulu kunendaba abeyiveza ayiveze nje kahle isikhathi sisibi sona kodwa yavela ungasho ke ku 0604807164 bukhonza phona namhlanje iliphi izwi elifundiwe iliphi izwi likubusisile ngoba kubalekile ukuthi bawuye enkonzweni akube khona okukubuyisayo akube khona nawe okukuzuzayo enkonzweni because the whole purpose yokuthi siyokhonza uNkulunkulu ukuthi sihlangane noNkulunkulu noma sibe ku intersection point noNkulunkulu ungashake ku 0604807164 uqashando besikhonza lapha ya la benikhonza khona mina bengisebonela wena ubukuphi 0604807164 0604807164 wena ubukuphi 0604807164 ubukhonza apho namhlanje kunike sithuba.

uyabona ke kuleli hora ake ngithathe ithuba ke lokuthi ngamukele ihambeli ezihlabahlosi lihambeli ke la esinazo umsakazwe namhlanje sinomantuli omuhle umantulo omuhle sinobaba president baba ntuli ebandleni leyikhofe semnqeni ngibafaka nje kanjani

0: Jesu.
1: Uyabona ke umnandi umculo onomlayezo, umnandi umculo okhuluma noNkulunkulu ukuthi ibandla malikhonze noma liseva liseve ngaphansi komlayezo kaNkulunkulu. Yingakho ke ngithi ke angifake ubuholi bami, the president of his cover, ngiphendule ngithathe noNdlulakazi uMantulo Muhle. Ngiyabasondeza ngaphambi kwemike, ngibasondeza nje kanje.

0: akukho ke esikwenzayo ngaphandle ukuthi ke siyamdumisa uyise nendodana nakuyo moya sisho njalo ke namhlanje ngumhla ka 20
1: yes ka 20
0: sawubona usezweni usezweni sawubona
2: abe
0: ayibonga inkosi
2: yebo siyaphila egameni lika Jesu Kristu waseNazareth
0: inkosi yami
2: sihelela bonke abazalwane
0: amen
2: sidlele nabo lenkonzo
0: yebo mama
2: ephethwe ilizi abazalwane ngaleso sikhathi njengoba beyibasho nje obaba besho bethi sisihlale eblide
0: jesu
2: ngiphakamisa ukubonga njengoba esibusile esithwalile ezakhe zadla inyama isahlangele ukuphefumula noma ithintekile yona ingakukuthinteka kepha kube inyama isahlangele ukuphefumula ngiphakamisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu baholi bami esasigcinile kulezi nsuku zokugcina phakamisa izwi nje elivuzayo enhlizweni yami athathekayo malandela lapha

0: nihlale kahle kimi nami ke ngizobe sengihlala kini emesithi ke uJesu konke enizocela egameni lami mina ke ngizobe senginenzela yeba khona amadoda impela asizayo ayasiza amadoda impela ayasiza kepha end of the day lawo madoda lawo ethi esizile kube khona isikhathi sokuthi amandla awayaphela kepha amandla kaJesu elokhu emile nje ingunaphakade ngizothi nje ke mina ke kubantu abasha noma kwizwe lonke uma sizofundisa abantu nasibafundise uKristu izwe lizoba nabantu abasha aba ukukhanya kwezwe ngamanye amagama uma ngabe ke beukukhanya kwezwe izwe lelo ke liphephile ukuba lingaphila ngendlela efanelekile amen
1: ngifuna ukusho kanje ngithi nje
2: abazonda
1: uyabona ke mawuzonto uziyoni siphethe umongameli uyayizwela nawe zonda uziyoni uzobona wena.

0: lokho.
1: Amen baba.
0: Abonga baba.
1: Siyabonga. 0604807164 nginikeza ithuba lokuthi nikhona nomongameli. Otherwise ngiyadlula. Before ngidlule baba Ntuli, ngicela ukubuza lapha kumama Ntuli, ngicela sondle kwi mic umama Ntuli ngoba uyabona ukugana umuntu omholi aphinde abe nogcobo luthile kuyasinda. But ke ngiyafuna ukuzwa lapha kumama Ntuli ukuthi mama Ntuli, how do you handle the pressure okuba umama umfundisi uphinde be umama president? Mhlawumbe baba Ntuli kunencengo, ngiyazi phela uma une position ifone yakho ikhala nonstop. So how do you find peace, how do you find closure around leyo busy schedule kababa Ntuli?
2: Ngiyabingelela ekumzansi wonke, siyabingelela abaholi sibafica ngaphakathi. Cha nje umlula umbuzo wakho baba ulula kodwa futhi unzima kancane.
1: Amen.
2: Kodwa nje ukusho okusobala noma ukusho nje okusenhlizweni yami.
1: Amen.
2: Akubi lula kodwa kuya ngokuthi ubaba ubiziwe bese wena mama usekele umbono.
1: Amen.
2: So la wekutheni ubaba noma ngabe ucingo likhala ngasikhathini akubi inkinga ubaba umethemba. Noma ngafuna nombani ngasikhathini akungiphathi kabi ngoba ubizo lwakhe kuyonto eqala manje.
1: Okay.
2: Kodwa isaqhubeka lento yobizo.
1: Amen.
2: So ekutheni ke mhlambe noma ngabe ubani ofunayo noma ngabe ubani noma ngabe umuntu omusha akungiphathi kabi ngoba iposition abekelwe kuyo eyokuhola ibandla eyokuphatha abantu abasha yenza ukuthi noma ngabe ubani ofuna ukukhuluma ngaleso sikhathi kube sekutheni nje mina ngithemba ukuthi uNkulunkulu umethembile nami bese ngiyamethemba. Akubi lula kona kodwa ngokusizwa inkosi endleleni ngiyahambeka.
1: UNkulunkulu wethembe ubaba Ntuli. Mhlambe nawe mama, mhlambe nawe dadwethu, umyeni wakho uNkulunkulu umbizile. Understand that. Ngifuna ukudwebelela igama alishoyo mama Ntuli ukuthi uNkulunkulu umethembile. Kungenzeka kunomuntu omusha osefuna ukuthatha impilo yakhe ngaleso sikhathi, mhlawumbe ufone ubaba Ntuli baba uphewa, mhlawumbe uyafona umuntu omusha ngo-11 ebusuku ngoba the last resort mhlawumbe baba Ntuli wakhuluma amazwi awukuphila abesebona ukuthi mhlawumbe mangingakhuluma nobaba Ntuli impilo yami ingasizakala. So that person is not in the right state of mind. Angeke acabange ukuthi hey ubaba Ntuli uganiwe akufoli ko level because i solution yakhe ubaba Ntuli ngaleso sikhathi. So abese vele yafona uyabona afone ngo 11 baba Ntuli mhlawumbe usebeke amaphilisi la, mhlawumbe usethatha intambo uyibeka la, mhlawumbe kunezinto eziba challenge abantu abasha othola ukuthi ngempela sezibanciphisela izinsuku zokuphila kanti wena niyezwa bobaba, niyezwa bomama. Kusho umama Ntuli uthi uNkulunkulu umethembile yena. Njengomama Ntuli uzothemba umyeni wakhe ngoNkulunkulu othembe umyeni wakhe. Yizwi,
2: haleluya.
1: Usezwile sabona?
3: Hayibo nkosi.
1: Siyaphila kunjani? Uthi ngikhona
3: ngizela karmon ngalo ngaphakathi lapho sokuthi
1: amen
3: ngizela umndeni wakagodude kosomntu wonke
1: kaNkulunkulu
3: kubaba
1: amen
3: ngizongumama ngizongubantu lomuhle lophaso wakhe kosomntanya ngizela mholi ngakuzwa phela namhlanje kusenze lokho.
1: Yeah.
3: Ngiyabonga ngoba kakhulu ngakho.
1: Amen.
3: Yesu mina ngiyangamuzwa ya hey, isizame yakhinteka bambaza. Ngiyamuzwa omama Ntuli, eish kodwa ke bengakufisa mina enhlizweni yami. Ezimasters uba umama emthembu baba ethemba uNkulunkulu ngobaba. Kodwa nabantu abadinga usizo nabadinga mhlawumbe counseling ubaba Ntuli bamuphi space sokuthi unomndeni.
1: Amen.
3: Yaye unomndeni okusenhlizweni yami nje baholi kakhulu ukuthi nabo abantu phela babantu kodwa sangukuthi babe bacabanga ukuthi ubaba umphemba unomndeni omdingayo.
1: Yes.
3: Noma uNkulunkulu amsebenzisa kangakanani kodwa bazi abantu ukuthi unomndeni ubaba Ntuli.
1: Amen.
3: Noma umama enga-understand kangakanani kodwa ekugcineni umama uyamdinga ubaba Ntuli, uyasidinga isikhathi sakhe.
1: Ey ubaba Ntuli engayena umfundisi.
3: Ey ngaphandle uma ubusukuphoqwa yisini. And uzosho umama Ntuli ukuthi

Ake ngikuthetheleke kanje mamuntu ngifisa ukuzwa la njengoba nini ndodakazi esidumile noma siyaziwa inselelo zokuba abazali baka

0: baka mantuli nibhekana nazo kanjani kancane mama usezweni sabona izwi
1: hey amen babushanda
0: ayibo ngosi
1: aw siyabonga baba hay ngeke ngizisho ngisacela kuba anonema
0: kulungile uma ungezuthuka inhlamba kodwa
1: baba ngeke ngithuke inhlamba kodwa ngifuna nje baba ukuqinisa ngoba nike lathi noma isiZulu sathi lithethwa ngofaka
0: ya
1: uyabona leyo khaphule lapho
0: amen
1: hey baba lokhu mama khulumayo kuliqiniso
0: ya
1: uma ngifika ebrentshini yobizo lo mfana lo nontuli oseyindoda namhlanje kwakuse umfanyana kukuncane
0: yeah.
1: Ecula ebe uchorus leader babe babili labafana kukhona omunye osalala kodwa nje lona ngizoke ngiqinise nje ngalo hayi uhambe kahle umfana uhambe kahle ngimbuka ngoba uyayibona ingane mayiphambanisa izinyawo especially la ebandleni lamaziyoni especially la ko-chorus leader bedlala ngeyingane bedlisa ngawo umculo kodwa lo uthula nakazake wakwenza lo
0: okay
1: uhambe kahle ecula kodwa wahamba kahle waqonda wazongena emshadweni emncane into kayenzile engiyibuke beyinhle phambi kankulunkulu naphambi kweyithungaza kubo ukungalahli abazali bakhe kakhulukazi uma wakhe ngoba intsha ithi mayithe umuntu eseyimele esekhulile akhohlwe ukuthi ukhuliswe ubani kanjani kanzima kanjani uma ubewevuka nami bayakhohlwa labantwana esibazalayo kodwa lo uthulana akazange wakhohlwa uma wakhe
0: Siyabonga baba. Elinamandla icela icala elihle lithethwa ngofakazi. Nizwile ke 0604807164 anonymous kumnandi ukuthi ke babuntuli uhambe phambi kwabo ufakazi inkonzo iphelele kuwe ungashongo lutho mamuntuli nanga umntwana wenu uyaziwa nanga umntwana wenu ngoba ngeke sikubalekele njengoba nizele ingane intombazane bayifuna phansi phezulu ngayo yonke indlela how do you contain that njengomama umkhule ngoba phela babuntuli ufanele sikhulume iqiniso angeke ukuthi wena ngamtsha ngami yala ngathi sifuna umkhule kaukhulekayo uyabona because i protection ephelele vela kuNkulunkulu so ngoba ingane ungayitshela noma yini kodwa umuntu oyolisa ulimi lwakho uNkulunkulu ukuthi lento oyikhulumayo ifike ithole indawo isabalale emizweni yengane so mamuntu umntana wakho uyaziwa bakhona abanye sake sabuka le minyaka edlule udadewethu owayesedumile kwesinye sezikhungo ezemfundo kuduma ukuthi nje usindisiwe ngalendlela exa kukwenza awafunga umfana wathi hayi mina angizonikhombisa wasikhombisa so umkhuleko wakho ke mamntuli ngondodakazi wakho osebalazweni because it's very important ukuthi njengomama mhlambe bakhona abanenganza njengoba besho babuntuli beningu-chorus leader nidume kahle kunomzali emva kwakho okhulekayo ukhuleka muphi umkhuleko mamuntuli
2: mangaqala nje baba ngikuphendula igama lami nguNomthandazo
0: amen
2: so konke lokho sokubizile shothi i-answer yakho igama lami
0: okay
2: ukumkhulekela kumntwana siyamkhulekela
0: yes.
2: Sibandla simkhulekele siyifamily kodwa nje engingakusho kakhulu ukuthi uSathane uyayifuna imbubo la abona khona kunento enhle khona.
0: Yeah.
2: So kuko konke ngisuke ngikukhuluma noma ngikukhulekela ngisuke ngithi uNkulunkulu mfihli.
0: Yeah.
2: Akekho kumzali ongakaze athande ingane yakhe ifihleke.
0: Amen.
2: Futhi akekho umzali ongakaze afune ingane yakhe
0: iphumelele
2: iphezulu.
0: Yes.
2: So njengoba eseqale lolu hlelo noma lento esiqala ukwenzeka siye sabuka umusa nje.
0: Amen.
2: Sawubuka umusa sakukhulekela. Ukuthi into esesiyibonile manje noma esiyazokwenzeka sizomkhulekela siqede kodwa uSathane bese efuna imbobo kodwa nginalento ethi mina uNkulunkulu akakaza waqamba manga
0: aya
2: uma bekufanele avele usazovela mina ngingithi ke ngiyaphambana nesimo uma ngabe uNkulunkulu uma ngabe uSathane efuna imbobo ngivele ngithi wena uNkulunkulu uthezwini lakho wathi abakholwayo akukho abayocela kuwongenzeki
0: kungenzeki
2: so nginalento ethi noma kuqala manje ngithe mase ngikubona kwenzeka ngoba akekho bengingajabula ingane yakhe ibone ephepheni nami nje ngumama

0: Ngiyafuna ukuvela ephepheni ukuthi ngithini kodwa ngijabule ukuthi nje ngisephepheni so nje siyazi ukuthi ke kuyisikhathi ke manje sokuthi noma inini noma ikuphi ngisho ngihamba endleleni abanye nje ngeke ngibone ukuthi sebejabulisa na ukuthi babone uma kamantulo omuhle
1: amen
0: abanye bayahleka ke mina ngiyathetha baba ngale ndlela ukuthi nje baye basho ukuthi ha wena uma kamantulo othethayo ya so lokho ke akubalekile kakhulu kodwa kubaleka kakhulu ukuthi ijene iqalayo manje asazoyihamba kumele nje simphahle ngumkhuleko ukuze indlela yakhe uNkulunkulu athi noma emnika yona kodwa sina njengomndeni nabazali nebandla simkhulekele kutheni ijene ayithathayo akakaza ayithathi njobe eqala ukuyithatha uNkulunkulu akambiyele futhi uNkulunkulu amfihle futhi siyacabanga ukuthi angagcini la kusazofanele uNkulunkulu aveze amandla times ukumkhonza kwethu ngiye ngithi mina uNkulunkulu la simkhonze khona mhlambe sibancane njengoba ethu baba ubaba umfundisi la iceleni weriver umazi ubaba emncane ngiye ngithi mina uma ukuthi wenza kahle njengalowo fonile wathi uyamazi enza kahle uNkulunkulu awukubheke lokho kuhle sikwenzile bese uvela ufihla umntana wethu ususihlazo ngoba vele kukhona ukuthi mase abantu bekubona uphakama bese beyasho ukuthi soke sibone
1: sonke
0: ke siyafisa ukuthi
1: soke sibone ucela nje kushuka nje mama
0: ucela
1: ukushuka nje

0: 0724
1: iphinde baba
0: 072 888 5814, mase kuba khona enye 076
1: yes
0: 34
1: yes
0: 39
1: yes
0: 737
1: iphinde baba
0: 076 34 39 737 egameni ka Jesu, amen.
1: No, second detele, sekusele bona mantulu zovalisa nawe manje bengisadedela ubaba phela ngeke nginikhipha inganye. Baba ingane, ingane ubaba. Shilo baba Ntuli ke lapha yakwesethu kwa eShu kwa Mashu ozaleni zokhonza. Ubaba uKhumalo yapha lapha na enqabeni yenkanyezi. Uthi Shandu sikulalele noma uKhumalo. Kuyaniphoqa nani ngabazali bami. Ngiyethemba nani ishaya isifuba ngami njengoba uNtuli noma uMntuli. Ubathimewe.

0: beke walunga uThixo khumbulo kuhle uThixo akwenzile ubali ibusiso one by one khumbulo kuhle moholi wami babuphekwa sibonga inkonzo enkulu uNkulunkulu athe wasenzela namuhla la sirevive khona ubiyoni noma sirevive khona abazana bakithi eziyoni babuphekwa kulenyanga siqhakambisa amagugu noma siqhakambisa i-identity noma siqhakambisa imvelaphi nendabuko yethu ukubaleka kwaziyoni lo esikuyo mhlambe sesihamba nathi baphewa obungafisa ukuthi abalaleli bezilomzansi obungafisa ukuthi iziyoni noma bethiwa ikuphi la ilale khona mhlambe zikubambe zikubambisise njengabazalwane
1: ya siyafisa la kakhulu ekukholweni kwethu ezisingabazalwane kwesizame le yokuzwana ngoba asukwazi ukwenza izinto sinhlakanhlaka kona ngeke ngibone okwakithi yoni noma ngeke ngithi 100% kodwa kuhle siyesibone makuthiwa nje kunenhlangano ethile kusibiziwe kunomzalwane owenza into ethile ngeke ngibone amaholo ecwala lokho kumkhuba omuhle nengubona ngithi siyawutusa kakhulu ukuthi singawuyeki kuyona indlela ke leke eqhakambisa ubusiko bethu nokuthanda kwethu uNkulunkulu ukuthi makuthiwa nje ehholo thizeni emlazi kwamashu enanda esitenga siphume ngaphandle kokubheka ukuthi sizotholani la siyakhona uyacabanga makuthonya iqashwa amabhasi ngithiwa siyempumalanga nje senkonzweni umshado noma inkonzo thizeni sisuka ithi kulonke sisuka igoli lonke kuyinto enhle leyo esifune siyibonge kakhulu ukuthi singayiyeki ukuyenza mase siba nokuzwana sile uNkulunkulu asize abulale lolufa lolu lokahlukahlukana njalo indaba ezithe lelumbi but ke asikwazi ukuthi singathini kodwa lona kuhufa olubi ukuthi njalo ethina ezayonini kakhulu unyaka nonyaka uhlale kuvela ibandla elisha njalo ngonyaka kuvela ibandla elisha nalo leli bandla malivela uthola ukuthi akukho kusha elishintshe ngakho nala elisuke khona abanye kuyiqiniso lengikhulumayo baze balwa abanye bethi phela ngoba seniphumile kithi shintshani ishethi lethu mase bethi nani ekanini naligqoka abona kube nalomsindo siyafisa ukuthi lento lelulufa engathi lungaphela ludungunyana lokuhlukana njalo ngembono ephinde futhi ingabonakala emisha eqhubekayo emabandleni nje kumanje akhona kuyiqiniso ngempela uma abantu nayo yonke into bangashintshi lutho uthole futhi ukuthi end of the day labantu wena ophume nabo babuyele emuva futhi la ubakhiphe khona ngenxa babona ukuthi umehluko awukho ngizothi kodwa ke angilwi nalokho kodwa ngikuveza nje ukuthi akukho mnandi akukho kuhle kodwa ke ubuyoni bethu ke bubonke the whole ngiyafisa ukuthi siyibambe lento yasebuyonini lento yobunye lento yokwazisana lento yokwakha umzimba kaNkuluNkulu lento yokubona ukuthi simelwe njalo ukuthi sibe ngabazalwane abayigqajayo ngobuyeni bethu njengoba abantwana besho mawuyisayoni ube clean uthi mawuhlangana nomuntu athi umuntu abona ke mangabiza yoni izoba clean kanje ayinami ngaba isayoni isayoni sibe nenhlanzeko enhle sibe hayi engutsheni kuphela kodwa nangenkambo ngoba singaba bahle impela engutsheni kodwa thola ukuthi inkambo ayisho njalo iyaphikisana nesibonakala siyikho sidokuxokozela sinomsindo sinezimpi sinokahlukahlukana kodwa sikline gqokeni cha kumele sibe ngabahle ngayo yonke indlela sibe nolimi olusokekile singayitholi sibe ngabahlambalazayo

izayoni lezo abantu laba abaphilela uNkulunkulu abantu laba abaphilela ukulungisa izwi noma sekuthiwa bahlangene kuthiwa kuyathandazwa ezayonini kwekuthandazwa umthandazo ophilisa umuntu makuthiwa izayoni zelandelana ziyanyathela zinyathele umnyathelo ophilisa isizwe ophilisa abantu ophilisa umndeni kumkhuba wasezayoni nosiko lasezayoni makuyinyanga yamagugu nje bengajabulisa nje makuthiwa nazi ndaba ezithi izayoni zihlangene zibamba unyawo kodwa sithi mangabe uyisayoni ungayazi amen. Eyi angazi ukuthi ungathi impela wathathwa apho wena uyinkinga kakhulu kodwa makuthiwa ngihlangene la emabhida nje zibamba unyawo ngithiwa izayoni uyila ubona khona ukuthi noma ngabe siqhamuka kuyiphi iprovince kodwa mase kwenziwa le nto yasebuyonini ila ufika ubone khona ukuthi hawu nazi izayoni zikhona futhi ey'dlala induku zibamba unyawo zidlala induku kube mnandi zikhalange angithi zihlukahlukene abanye bagega abanye bakhalanga kwenze konke lokho kodwa ayikho into ehluli amen aseyiyoni la khona noma ngabe isiphi isizwe asikho isizwe esiyisayoni noma ungaya kuyiphi izwe la khona makuthiwa amen esidideka khona ukuthi kuthiwani manje sosho njalo nje ukuthi ke kuyinyanga yamagugu kubugugu bethu nathi ukuba izayoni kubugugu bethu ukuba clean kubugugu bethu ukuba abantu abamaziyo labamhloniphayo umuntu ngoba mangabe sizoba ngabantu abangamhloniphi omunye umuntu siyoba amakholwa ngempela azohamba hambe abe nenkinga sizama ukuveza ukuthi ke asiqoqeni bafethu asihambeni ngendlela efanele la kudlule khona isayoni kusaliphunga elimnani nasemsebenzini la usebenza khona kushiwo basha baqashi nabasho sebenza nami uthi uza kwethu isayoni ubuyoni bakhe buyabonakala nasekhaya uma kulo kubonakathe lo mntwana uyisayoni futhi kubonakala ubuyoni bakho uthi hayi ubuhlanzile buhlanzekile buhle buhamba kahle noma kuthiwa neyiguqweni bafethu lezi ihanjwa ebusuku kungabi khona iphunga lokuthi niyaphuma neyiguqweni kodwa kusala amaphunga abakhona kuzalwe osiguqoboya abancane cha kodwa akuzalwe umoya ingcwele ngoba yiwona ofunakalayo ukuthi anifike khona bafethu enisahamba enisenamadolo okugijima kakhulu ime ngokukholwa nithembeke nilibambe ibangaleni uNkulunkulu aninike lona ilokho nami engakuveza ukuthi ke endleleni be what you believe ngoba mangabe ngempela uzohamba unama ungenayo into obelievela kuyo uzoba nenkinga noma uNkulunkulu esefikile wakhuluma kuwe awukhoni ukumuzwa ngenxa ukuthi vele indlebe zakho uyifulathelisile uNkulunkulu wafuna lokho ukukwetaza indlebe zakho siveze ukuthi ke ebuyonini bethu bafethu noma sihlangana endleleni ngabe ufaka ugreen ufaka ublue ufaka ihimo omunye kodwa sazana ukuthi na singabazalwane sinikane lo dignity ukuthi singamakholwa siyazana noNkulunkulu futhi akekho ngcono kunomunye sonke nje uNkulunkulu siyafana mhlambe noma wena ngasebandleni ungabona utshela abantu ukuthi elakho lingcono ayikho into elingcono ngayo malingayenzi intando kaNkulunkulu ngoba ngokukholwa endaba ezinto kuyiqinisa ukuthi kumele sidlule kubafundisi nabasikolayo udlule nje ekhona udlule ubheke uNkulunkulu naye futhi umfundisi adlule ebandleni abheke uNkulunkulu la uNkulunkulu ehleli khona uthi uyabonake ibandla ke uboneke manje lento siqalisa ukukhuluma ngayo yeyiphiwo uyibona isabalala uyibona inabo uthi uma ufika ebandleni uthi uma ungena nje uthola ukuthi uma ungena nje uyamthola umuntu ohleli ngasemnyango okwazi ukuhlela abantu uthi awungaze ngahleleka uthi uma ufika la ubekwe khona ufice futhi abantu abanobuntu ngenxa yokuthi umoya wengcwele wena uNkulunkulu awehlisele phezulu kwalabo bantwana sizoveza lokho ngebafethu kule kusuku banamhlanje ukuthi ke la ukhona uNkulunkulu singamlahli bafethu simlahliswe iziphiwo uNkulunkulu singamlahli simlahliswe izinto asiphe zona amagift athile kodwa uNkulunkulu simpraise ngale zinto asinike zona singalwi ngazo kodwa sisibusisa abantu ngeziphiwo uNkulunkulu asiphe zona.

0: Hlala lo siyabonga mjwaqa njalo ngumsombuluko 12 to 3 kwizwi lomzansi. Uhleli no siyabonga mjwaqa kwizwi lomzansi. Uhleli no siyabonga mjwaqa kwizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Kupholiwe.
1: Kupholiwe.
0: Akutatazelwa. Izwi lomzansi. Umsakazo wakho othandayo ku 98.0 FM.